0: doubts. Ibig sabihin, yung resolve all the doubts in favor of the depositor, kasi ang interpretation kung sila po ay nasa impeachment proceedings or trial ay kine-question dahil nadidino po sila impeachment court. Kaya hindi po sila, wala po silang kapangyarihan tungkol dyan. Ngunit sa Senado po, sa impeachment court, wala pong duda, there is no doubt that it is an impeachment court which can subpoena, na kaya isubpoena ito mga bulk documents. At uulitin ko lang, may precedent na po ito, nangyari na itong panahon ni Chief Justice Corona at panahon ni Presidente Era.
1: Okay. Yung pong BIR records, ano po, doon po sa Corona impeachment, naaalala ko, ang naging basihan po sa release noon ay ang mismong pagpapahintulot ni Pangulong Aquino kay BIR Chief Kim Henares na ito ay buksan dito po sa impeachment trial. Kung hindi po ba gumalaw dito ang presidente gaya nung nangyari po sa impeachment ni Corona at ni Kim Henares, dito po ba may poder din ang impeachment court na pabuksan po yung BIR records ni VP Sara at maging ng kanyang mister?
0: Subject to further study. Sa tingin ko, mayroon. Hindi ko po balaala yung mga nangyari nung nakaraang impeachment. Ngunit sa ating pong batas, sa ating saligang batas, mayroon pong buong kapangyarihan, full powers, ang impeachment court to try the charges against the impeachable official. At hindi po pwedeng makialam ang ibang ahensya ng pamahalaan. Absolute po ang power ng impeachment court.
1: Opo. Okay. So, sir, kung sakasakali po ba na magsimula na ang trial mismo, ano po, as in, pag nag-resign ho ba ang Vice Presidente, ano ho ba ang nasasaad sa batas? Dapat ba bang magtuloy ang trial o titigil na yan kasi wala na po yung gusto ninyong patalsikin sa pwesto?
0: Magandang tanong yan, Ted. Yung conviction in an impeachment trial, dalawa po ang penalty yan. Pag na-convict sa atin, pag na-convict ang isang impeachable officer sa impeachment court, dalawa po ang parusa. Una, patalsikin siya sa kanyang tungkulin. At pangalawa, perpetual disqualification from holding public office. Yan po ang dalawang parusa. Ngayon, yung kung nag-resign ang impeachable officer, ibig sabihin, maging academic yung penalty na patalsikin siya dahil wala na siya sa pwesto. Ngunit yung perpetual disqualification from holding public office bilang isang parusa ay nandyan pa rin. At yan po ay theoretically pwedeng ituloy at dapat ituloy at may tungkuling ituloy ang paglilitis ng kaso. Dahilan po mayroon pang penalty. Of course, Ted, ito po idadalhin sa Korte Suprema at lahat ng mga argumento ilalabas laban dito sa pagpatuloy ng paglilitis kagaya ng jurisdiction dahil sasabihin nila wala ng jurisdiction ng impeachment court. Ngunit for academic discussion, sabihin natin, sa atin po may basehan na ipagpatuloy ng impeachment court ang trial dahilan sa may isang parusa pa na hindi nai-examine kung pwede. At yan po ay ang perpetual disqualification. Bigyan ko lang ng diin, ito po ay hindi accessory penalty. Itong disqualification ay hindi dahilan sa siya po ay na-dismiss. Yan po ay independent penalty na pwedeng isama or pwedeng ibigay ng impeachment court.
1: In the same manner as, pwede rin po magdesisyon ang impeachment court lamang ng removal from office at hindi kasama yung disqualification.
0: Tama po yan. In fact, may argumento na dapat pag na-convict sa impeachment trial, dapat specify ang penalty na perpetual disqualification and removal from office. Kung hindi mo po babanggitin yung isa doon, ay ibig sabihin hindi mo

0: hindi mo ina-apply ang penalty na yan for whatever reason. So sa akin po, dapat para kompleto, yan po ay dapat magkaroon ng dalawang specify ang dalawang penalties. In fact, nangyari na po yan eh. Kung hindi ako nagkakamali sa kay President Estrada or kay Chief Justice Corona, ang hindi po nabanggit yung perpetual disqualification from holding public office. Kaya po, I think it was the case of President Estrada. Kaya po nakatakbo siya ulit bilang mayor or bilang pangulo pa dahil sa hindi po, wala pong parusa na perpetual disqualification from holding public office. Subject to verification, yan po ang aking naalaalatin.
1: Okay, so, well, assuming nga po, no, na ito po, academic discussion, Senator Frank. So, kung sakasakali po mag-resign during the trial, so wala na sa pwesto, wala na, moot na po yung isa, yung disqualification, paano magkakaroon ng due process doon kung hindi mo na mapapakinggan yung panig ng isa kasi nga she will no longer participate in the proceedings?
0: No, because yung ebidensya po for removal, yung ebidensya na yung ihaharap para po sa removal from public office, ganun din ang ebidensya ang kailangan for perpetual disqualification. Pareho lang po yan, hindi po magkaibang ebidensya.
1: Okay. Senator Frank, kung mag-resign ngayon si VP Sara, ngayon na wala pa po yung articles of impeachment in the House, so ngayon wala nang i-impeach kasi nag-resign na yung impeachable official, ano po naman ang magiging epekto nun? Kasi nga, hindi ka nahantong sa trial, so wala na itong mga pinag-uusapan natin. Ano po ang inyong basa doon?
0: Magandang tanong po yan at ang Korte Suprema lang ang makakapag-decide yan. Kasi sasabihin ko, kung ako pong abogado ni Vice President Sara, hindi na po pwede siyang lilitisin sa impeachment court dahil lang po hindi na siya impeachable official kung hindi pa umpisa ang trial. So sasabihin ko, wala na kayong jurisdiction. Ang may jurisdiction yan, ombudsman. So, yan po magiging argumento kung ako pong abogado ni Vice President Sara.
1: Okay, so dalawa po itong aspeto, dalawa pong pagkakataon. Mag-resign even before the votation on the Articles of Impeachment and the Committee Report, or resign right after po na right after the votation or before the transmittal in the Senate, or even pag-transmit sa Senado, wala pang hindi pa na-convene yung impeachment court, mag-resign na ako. Paano ho kaya naman yun?
0: Yan ang nga sinasabi ko.
1: Ted, opo.
0: Yan pong resignation before the impeachment complaint is filed in the referred in the Senate.
1: Uh-oh.
0: Sa akin po, malaking argumento in favor of
1: Sara.
0: The impeachment court, na in favor of Sara, na hindi na siya pwedeng iharap sa isang impeachment trial dahil po nag-resign na siya bago magkaroon ng referral sa Senado. Ngayon, pag na-refer na sa Senado at mayroon ng jurisdiction ng Senado, may laban na nasabihin kahit nag-resign ka, may nag-acquire na kami ng jurisdiction, pwedeng ituloy ang kaso for purposes of perpetual disqualification. Ibig sabihin, may prinsipyo kami mga abogado, once jurisdiction is acquired, you cannot lose, the jurisdiction is not lost. Dahil po sa ginawa ng isang akusado, you cannot benefit from your own misdeeds.
1: Alright, so ibig sabihin po, Senator Frank, kung ang magiging desisyon man lamang din po ng Vice Presidente is to resign, she might as well resign before the transmittal in the Senate.
0: Tama po yan. Mas marami siyang argumento in her favor.
1: Opo. Okay. And ang tama ho ba ang pag-aanalisa na ang danger dito po, no, kung sakasakali na talagang may itinatago na mga malalaking bank deposits na mahirap ipaliwanag ang Vice Presidente, ang danger dyan is that kapag tumuli ka sa trial, malantad ang lahat ng ito, yun na po ang pinakamalaking danger ho dito sa katauhan po ng ating Vice Presidente.
0: Tama po yan. Ngunit, hindi ibig sabihin na kung wala ng impeachment, eh hindi mo na mailabas yun. Dahilan po, mayroon tayong ombudsman.
1: Alright. Opo.
0: Pwede po magkakaso sa anti-graft court tungkol dyan.
1: Pero ang ombudsman ho ba, meron siyang poder po to subpoena bank records or paano po?
0: Mayroon po. Mayroon siyang kapangyarihan. Ombudsman, yes. Dahilan po ay ang Sandigan Bayan ang may kapangyarihan dyan pag nagkaroon na ng kaso, ng anti-graft trial. Opo. Yung ombudsman kasi is just like a fiscal,
1: okay,
0: na siyang mag-determine kung mayroong kaso for violation of anti-graft. Yung administrative power ng ombudsman to dismiss a public official, in this particular case, magiging academic dahil nag-resign na yung impeachable official.
1: Oo nga po, kasi nga wala, kung nag-resign na po si VP Sara dito, so hindi na siya public official. So, ano po magiging jurisdiction dito ng ombudsman doon sa sinampang kaso nila sa Anet Trillanes? Ito po ay, kumbaga, during the time na siya po ay naglilingkod sa gobyerno, pero nasaan po yung poder nga to subpoena bank records mismo? Sandigan Bayan o ombudsman?
0: I cannot answer that immediately, no? Ombudsman man o Sandigan Bayan, hindi ibig sabihin na nag-resign na ang isang kinatawa ng pamahalaan ay wala ng jurisdiction ang ombudsman o Sandigan. Dahilan po yung assuming na mayroong ginawang pagkakamali, yun po ay nasa jurisdiction ng Sandigan Bayan o ng ombudsman. Dahilan po public officer noong yung akusado. Sa katunayan, kahit po ikaw ay private sector, kung mapakita na may conspiracy ka nag-conspire ka with
1: public official
0: to defraud the government, kahit ikaw po ay private sector, pwede ka pong kasuhan sa ombudsman at sa Sandigan Bayan. Example, yun pong flood control anomaly. Yung mga contractor po, kahit sila po ay hindi taong ng gobyerno, nasasampuan siya ng kaso sa ombudsman.
1: Okay, sige po. So, Senator Frank, thank you. Ito ho'y interesting times ngayon and definitely...
0: yes, Ted. Anytime, tawag lang. Tutulong ako.
1: Opo. Salamat po sa pagpapaliwanag, Senator Frank. Mabuhay. Thank you.
0: Thank you.
1: Former SP, Senador Frank Drilon, naging Senate Minority Leader po naman siya sa Senado. Kung babalikan lang po natin yung pong naging desisyon ng Senado on May 29, Mayo din po ito ha, 2012. Opo, sa second article of impeachment, betrayal of public trust and or culpable violation of the Constitution. Ito pong failed to disclose to the public his statement of assets, etc., etc. Alright, dito ho mga kapatid, tatlo ho ang bumoto ng not guilty. Alright, pero ho, the rest ay guilty. Kasama po dito si dating Senador Franklin Drilon. Kasi nga, siya po mga kapatid ay naging bahagi na po ng impeachment court during that time na naharap po sa impeachment trial ang dating punong maestrado. Alright, so...
2: Wow, learned a lot. Ganun pala yon.
1: Mm-hmm.
2: Kahit pala mag-resign, pwede pa rin sa ombudsman.
1: Oh, naman.
2: Yung binabanggit niya kanina.
1: Oo naman.
2: May subpoena powers din pala ang ombudsman, ano?
1: Of course.
2: Oo. Yes. So pwede pa rin makita yung bank records kahit pa
1: doon medyo meron tayong debate doon, ano? Doon sa...
2: May gray area doon.
1: Palagay ko, Sandigan Bayan, yung kung sakali.
2: Oo, hindi ombudsman.
1: Doon sa mismong bank records, kasi nga yung bank secrecy, nabanggit naman ni Senator Frank kanina, bank secrecy law, isa lang po ang exemption impeachment.
2: Oo. Okay. So yun nga, sinasabi ni former Senator Frank Drilon, okay, kung siya ang abogado ni VP Sara, mas beneficial kung ngayon magre-resign na hindi pa nagbobotohan sa plenary.
1: Alam niyo mga kapatid, ano po, ang danger po kasi talaga dito kapag sumalang ka na dyan, ay mabubuyang-yang na itong mga bagay na ito. Hindi ko sinasabi na may itinatago o anuman po na nagkamal ng sinasabing mga umano'y illegal wealth, no? Or unexplained wealth. Pero kapag ganyan ho kasi, kung talaga magtutuloy itong trial na to at makakakuha ng majority na boto yung impeachment court para buksan ang mga bank records mo, lalabas at lalabas dyan talaga, hindi lang po yung AMLAC report na in fairness po naman, number of transactions at kung magkano yung mga transaction. Kaya pag kinumpute mo naman siya, talagang aabot ng malaki. Kasi nga, ang kwentada mo, yung transactions, yung pumasok, yung lumabas, etc. Pero kung ang pag-uusapan na po mismo ay yung iyong banko, halimbawa, sa ABC Universal Bank, mismo yung ikaw at saka yung iyong mister, halimbawa po, joint account kayo, ngayon, malalaman mo, as of today, magkano yung laman niyan at magkano yung dating pumasok dyan at lumabas dyan. Lalabas yun. Kung ikaw may itinak, kasi ngayon, ang sinasabi, nung mga nagsosurvey daw dahil sa nalanta ditong AMLAC, itong mga kung ano-anong usapin doon sa trial, doon sa committee hearing, kaya daw yung mga Pilipino gusto na hong magkaalaman talaga. Gusto na daw hong magkaroon talaga ng trial dito. Diba? Yun ang sinasabing dahilan ng mga ito nag-survey na ito na mas marami daw po ang pabor na magkaroon ng trial. Kasi nga daw po doon sa mga lumabas. Pero kung actual na trial na iba pong usapin pa yun. Kung talagang ilalabas itong mga bank records nito. Ngayon, kung ikaw naman, hindi ko sinasabing ito sitwasyon ha, pero kung ikaw yung masasakdal dito, alam mo na meron kang mga nandidiyan na hindi dapat malantad. Lalo kasing, lalong lalakas ang ingay ng iba na, ay, ganun pala, ha? So, yung mga senador ay didesisyon din, hango sa
2: ebidensya.
1: Hindi, hindi lang ebidensya. Hango sa
2: sasabihin ng publiko.
1: Sa damdamin ng mga Pilipino. Kasi mga yan din, usually naman, depende kung nasaan ang ihip ng hangin.
2: Tama.
1: Hindi po ba? Kasi po, eventually, malaking bagay po yung ratings ng Vice Presidente sa panguluhan. Kasi kung napapansin po ninyo ngayon na bumababa, hindi naman ganun kasagad sa baba. Kapag bumaba yan, and eventually nga po kapag nagkaroon ng mga umano'y paglalantad ng ganito, baka bumaba pa yan, natural itong mga politikong ito, mawawala na yung ningning ni VP Sara sa kanila. E di maghuhunyango na naman yung iba dyan. Hindi ba? Kasi ngayon, love sa love sila kasi nga sa kanilang ambition political.
2: Correct.
1: Eventually.
2: Uh-huh.
1: Hindi ba? So kapag bumaba na ang ratings nito, eventually din po sasabihin nila, wala na kami pakinabang dito. I mean, sorry po, diretsahan lang tayo. Hindi ba?
2: Tama. Makikilala na naman natin ang mga hunyango.
1: Hindi mo na kailangan maging isang political analyst para maintindihan ito. So, critical ito ha, crucial yun. Pero sabi mo, wala kaming tinatago. Talaga naman kami mahirap lamang. Kami lamang payak
2: simple lang
1: sa
2: ang pamumuhay.
1: Wala kaming ganyan, karami ng mga accounts na ganyan, pera sa banko. Kung totoo yun na totoo, laban tayo.
2: Tama.
1: Di ba, lantaran tayo dito. Ha? As a matter of fact, pwede mo sabihin, Your Honor, hindi mo na kailangan mag-subpoena, kami na magkukusap.
2: Well, kung ako si VP Sara, ganun gagawin ko eh. Para matapos na kayo. Kung ako si VP Sara.
1: Kung wala kang itinatago.
2: Oo. Wala naman daw sila itinatago, sabi
1: nga,
2: niya.
1: Diba?
2: Oo.
1: Ito ho yun. Kaya, you know, interesting po ito. Ha? Kasi dito magkakaalaman talaga ng kulay eventually. Ha? Right? At saka yung mga realignment ng kanila pong mga interest practically. Ay nako, bayang minamahal. Itong mga isyong ito, makialam po tayo. Dahil after all, mga kapatid, nakasalalay po dito ha, ang liderato ng bansa. Nakasalalay po dito ang kinabukasan, hindi lamang natin ngayon, ha? Kundi ang susunod pang generasyon ng mga Pilipino. Think about it.
3: Halika!

0: simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
1: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
2: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
3: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
2: Hello!
4: Okay, one, two, three, four, again. Two. One, two, three.
5: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
6: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
7: Mapa-new mom problems, parenting style at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
6: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
7: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiscarding mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
5: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Mahilig ka ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
1: Oo naman, iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
0: Parang ikaw lang, baby.
1: Ang sarap talagang balik-balikan.
0: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
2: Session resume, Majority Leader.
1: Oras ngayon, ganap ng 16 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainom po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Salamat na marami, Boss Max. Ang ganda po ng ating umaga. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Nanay Christy, ang sarap mo ninyo makinig sa amin. Naiinganyo po kami. Opo, salamat sa inspirasyon, Nanay Christy Fermin. Tuwan-tuwa siya sa naging panayam natin kay former Senator Franklin Drilon. Okay, girl!
3: Uy, may tanong muna ako habang inaantay natin si Professor Xiao Chua.
1: Ano yon?
3: Oo, kung sakali na mag-resign naman si VP Sara, ano mangyayari dun sa kaso niya sa ombudsman? Paano yon? Maging sa Sandigan Bayan?
1: Oo, hindi. Wala pang Sandigan Bayan.
3: Sa ombudsman muna.
1: Pa lang. Ano nga ito, no? Error, pag inisip mo, no? Parang, sorry, baka ako, puputulin nila
3: hindi
1: to.
3: Hindi na, sige na. Puputulin gusto
1: nila
3: namin
1: to,
3: malaman.
1: Oo. Ito na muna, si Professor.
3: O, mamaya balikan natin yung issue na yan.
1: Puputulin nila sigurado ako.
3: O, kasi nasagot na yung tanong eh, kapag nag-resign okay, habang sige, diba, wala pa sa Senado. Pero ito muna, naku mga kapatid, usap-usapan ito, din po itong...
1: Interesado ako dito malaman.
3: Naku, ito na.
1: Ano ba itong GE na to?
3: General.
1: Kasi ang alam ko lang GE, dati naming refrigerator eh.
3: Ibang GE to. GE stands for General Education, mga kapatid. At isa nga po si Professor Xiao Chua sa umaalma dito po sa gustong mangyari ng Cheddar Commission on Higher Education na i-reframe po itong general education curriculum ng college, mga kapatid, sa mga college students at mga magulang na nakatutok sa atin ngayon. Makinig po kayong maigi. Kasi ang sinasabi, from 36 units, gagawin daw po itong 81 hanggang 21 units na lamang. At yung ilang stand-alone subjects ngayon, katulad po ng history, philosophy, ethics, literature at art appreciation, posibleng isama na lang daw po dun sa mas malalawak na skills-based courses. At yan daw po'y gagawin sa school year 2027 to 2028. Narito po, hingin natin ang reaksyon ni Professor Xiao Chua, kilalang historian. Good morning po, Professor.
4: Makasaysayang ako po, DJ Chacha, Kakang Ted, sa lahat po ng nakikinig, sa lahat ng nanay katulad ni ng mother ko na si Bill Machuan na nakikinig ngayon. Uy. Sa misis ko na si Maik po at sa ipag kong si Nanay Gloria. I have to greet them. Salamat po. Salamat.
3: Happy Mother's Day po sa kanila, Professor. Pero ito, nakita ko yung video mo circulating online over the weekend. Medyo dama ko yung gigil dun sa issue na ito with Shed. Ano? Simplihan po natin para mas maintindihan ng mga magulang na nakatutok din sa atin ngayon and even the college students na nakikinig ngayon. Para po ba sa inyo, bakit hindi kayo sang-ayon dito sa gustong mangyari ng Shed na from 36 gagawing 18 to 21 units na lamang yung GE? Ano po ba yung problema dito sa proposal na ito ng Commission on Higher Education?
4: Well, nagmumula pala kasi ito doon sa, of course, hindi ako aware doon sa context noon. Pero noon pa palang 2022, naglabas na ang mga, pamahalaan na nagbabalak sila na gawing 3.5 years na lang yung college from 4 years. Kasi nga, may K-12 na tayo at nakikita sa ibang bansa tulad sa Singapore, na yung college nila mas maikli kaysa sa atin. So, ang kanilang naisip ay bawasan yung general education courses. So, isa ho sa matatamaan dyan, ang ginawa ho nila, isa sa mga course na ang ginawa nila ay parang pinaghalo yung Rizal course, which is mandated by law, hindi yung pwedeng tanggalin yan, yung Life, Works, and Writings of Jose Rizal, doon sa Philippine history. Kasi, parang nawala yung Philippine history, tapos nilagyan ng Philippine Studies yung Rizal course. So parang, pareho ano yun, magkaibang animal yun, kumbaga. Yun po yung parang mangyayari ho dyan. Mababawasan po kasi yung ituturo ng mga profesor ng kasaysayan sa mga universidad. Kasi most of us are teaching itong mga general education subjects na ito. So hindi lang po kami, marami pong ibang profesor ang maaaring mawalan ng trabaho dahil napakalaki ng implication na tatanggalin itong general education courses po na ito. So ang pinaka-beef talaga dyan, bakit hindi po namin agad nalaman? Napakarami namin nagsasabi na kung malawak yung inyong pagkonsulta, bakit hindi po namin nalaman yan? Hindi nalaman ng mga major organizations ng mga social scientists at humanities. Yun lang po, yun naman ang yun ang pinaka-beef talaga po dito.
3: Mm-mm. Oo, and I was reading some of the comments din ng ibang mga professors ano sa iba't ibang malalaking eskwelahan at universidad na hindi rin po sang-ayon dito sa gustong mangyari ng CHED. Pero professor, ito po dapat 'di ba may consultation muna bago nga sana ang implementation. You're now saying kayo po mismo and even yung ibang professors hindi na konsulta. So sino po ang kinonsulta nila or was there even a consultation?
4: Maraming sinasabi sila na consultation daw, pero kasi based committee sila. So yun ang gumawa ng mga parang description ng mga subject. Oh? So, pero hindi namin alam yun. At hindi, of course, with the wide-ranging implication, hindi rin kami aware na ipapatupad na pala yung ganitong klaseng, ano, no? Kasi ang sinasabi nila, okay, nagpa-public hearing kami, no? Yung public hearing kasi akala nung iba ano na yon, consultation na yon, public hearing agad, not even a public consultation, public hearing. So ngayon sinasabi nila magkukonsulta sila dahil ngayon pa lang nagsisimula yon, so ipapadala namin yung mga proposal namin. Pero ang sabi rin nila magpa-pilot na sila in a few months. Sabihin ng pilot bukan to. Actually yun ang pinili namin, kailangan magkaroon ng totoong konsultasyon with the stakeholders bago itong pilot na ito, no, para talagang na-consulta. Hindi sila gumaya sa DepEd. Ang DepEd po, ang matatag curriculum, natuto na doon sa K-12 na kinontra ng napakarami. Kaya nung binigay nila itong matatag curriculum, pinakita muna nila sa maraming eksperto. 1,000 experts were consulted in the matatag curriculum. Kaya kapag nakita nyo, hindi gaanong kumbaga yung mga reaction hindi nagkagulatan, kumbaga may mga kasamahan naman kami doon. Bakit hindi man lamang kami napulungan, matatanggalan kami ng trabaho. So yun ang sana mapakinggan na lang muna.
3: Oo. Ano pong sagot niyo doon, Prof? Sabi naman ng CHED, hindi pa naman daw po final itong proposal na ito. At yun nga po, ngayon, magkakaroon na ng hopefully totoong consultation with the stakeholders kung nagkaroon man noong una. May binabanggit din po sila. Ang sabi din kasi ng CHED dito, ayaw daw po nilang maulit sa college yung mga napag-aralan na sa senior high school. Valid po ba yung reason na yon ng CHED?
4: Napakaganda pong tanong, no? So, una sa lahat, magpapasalamat po kami sa CHED na sinasabi talaga nila. Kasi yung dating sa amin nung public hearing, parang they're hell-bent on implementing it. Na parang ang sinasabi pa nila, kung wala naman kayong mga alternative na solutions, ganyan, wag na kayong magbigay ng opinion. May mga ganun pa silang sinasabi doon sa unahan nung ano eh. Pero ngayon, siyempre nagkagulatan, kaya kami galit. Diba nung una? Ngayon, kami willing. Nagpapagod kami ngayon. Sa dami ng ginagawa namin, nagpapagod kami ngayon para gawin tong mga proposal na ito. No? But anyway, ito sa tanong naman na ito ba ay parang pag-uulit? Actually, una sa lahat, ako naniniwala, kailangan talaga inuulit-ulit ng kasaysayan para talagang
3: ma-absorb talaga sa oo.
4: Kasi repetition is actually mastery, 'di ba? From elementary, high school and college. Now, okay, tanong, totoo bang repetition? Actually hindi. Kasi ako consultant ako nung senior high school na pag-aaral ng kasaysayan at lipunan ng Pilipino, yung ibinalik natin na nagtagumpay tayo na Philippine history sa high school, senior high school. Ano siya, ang design namin yon supplement siya doon sa grade 5 and 6. Ibig sabihin, a higher level of learning dahil may mga bagay na hindi ka maituturo sa mga grade 5 and 6. Basta-basta. Diba? po ho sa senior high school. Ngayon, kung hindi, when I was there, kaya nga amin ako galit, kasi when I was there, hindi naman sinabi sa amin na binababa na pala sa yung senior high school Philippine history. Yun na yung college Philippine history na binaba na. Eh, kung alam po yun, iba sana yung naging parang framework namin in doing the senior high school history. Mas magiging mas comprehensibo pa siya. Hindi sa supplement lang. Kasi nga, ang expectation namin, meron pa rin college Philippine history na mas mataas din ang antas ng matututuhan. At of course, may kasama ng critical thinking at cognitive skills pa dyan.
3: Bilang isang history professor, kayo po mismo, Professor Xiao Chua, kung matuloy itong binabalak ng CHED na ito na yung history ay hindi na stand-alone subject sa college, ilalagay na po mismo yan under Philippine Studies, ano pong posibleng maging epekto nito?
4: Well, una sa lahat, no, sa maraming implikasyon yan. So yung una, marami na kasing magagandang research na nangyari sa kasaysayan in the past few decades. Ito'y unti-unti pa lamang nating naipapasok sa curriculum at sa edukasyon. So, unti-unti naipapasok natin. Actually, mas maganda na yung pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas ngayon. Mas accurate na siya. Pero eto na nga. Nag-aral tayo, nagkaroon tayo ng marami ng mga pagbabago, pero mawawalan tayo ng platform para ituro ang mga ito sa mas nakararaming Pilipino. That's the problem. The other thing is, meron na tayong nationalist, meron tayong nationhood problem. What do I say when we say nationhood problem? Isang daang taon na tayong supposedly malaya, no? or 80 years kung 1946 yung iyong pagbabatayan. Pero hanggang ngayon, kulang pa rin yung ating pagkaintindi sa ating sarili. So pinapalakas pa rin natin yun. So kaya kailangan natin ng mas marami pang kasaysayan, hindi mas pakontiin ito. No, para yan ay tayo ay tuluyan ng magkaroon ng identity bilang isang bayan na mahalaga, una, dahil lang kasaysayan ay nagbibigay ng pag-ibig sa bayan na nagbibigay naman ng inspirasyon para magsipag tayo na magtrabaho para sa bayan natin at para sa pamilya natin at para sa sarili natin at ng umunlad at guminawa ang Pilipinas. Napakadali na mangintindihin nun. O, pangalawa, mahalaga itong kasaysayan sapagkat nagbibigay ito ng kamalayan sa atin na may mga bagay na dapat tayong ayusin, ipaglaban. Tulad ng mga bayani natin doon, na tayo ay dapat pang baguhin sa bayan natin at yung kasaysayan ay gabay natin at inspirasyon para mabago yung bayan natin.
3: Oo.
4: So pag tinanggal natin yun, para tayong nagpo-produce ng mga robot, ng mga estudyante na may skill, pero yung puso, yung pagkatao, yun yung nawawala.
3: Oo, tsaka may concern din dito na binabanggit yung ibang professors natin, yung job security daw po ng general education teachers at stake din dito. Kasi kapag nababawasan yung units, mababawasan din yung teaching load. Tama po ba ito, Professor?
4: Opo, tama po yun. Kasi itong nakausap ko rin kasi si Congressman Roman Romulo, niinong ko po yan, at maganda naman ang hangarin niya kasi para sa kanila, nagkaroon sila ng survey na gusto talaga ng mamamayan nitong 3.5 years na college. Eh. Pero sinasabi niya, naman kayo mawawalan ng trabaho kasi meron namang history majors. Diba? Merong mga hindi naman mawawala as elective. Ibig sabihin, pwede pa rin siyang gawing Philippine history elective, hindi mandated GE. Pero ang sagot po namin dyan, ako, ginagalang ko si Ninong, pero gusto ko rin sabihin na kailangan maintindihan na ang bread and butter ng isang history professor ay hindi yung majors kasi kakaunti ang kumukuha ng history. Ang talagang bumubuhay sa amin ay yung GE because we are servicing GE to all of the colleges of the university. So, yun yung ang mangyayari dyan, ang historiador. Sa Amerika, pag historiador ka, yayaman ka kasi million-million ng bibili ng libro mo eh. Dito sa Pilipinas, you're a historian because of passion. Mga 500 pirasong librong nabenta mo, ano na yun, masaya ka na doon. Hindi ka naman yayaman doon eh. Ang talaga bumubuhay sa amin, yung pagtuturo. Excuse me po. At pwede yung mawala yun, mawala sa amin. At ang epekto talaga nun, you will obliterate not just the history profession, but you will obliterate a lot of the social sciences and humanities discipline in the country. So, maubos po kami.
1: So, Professor Chow, ano ang latest ngayon sa inyong ugnayan sa CHED? Kasi maaari mag-ingay kayo, magprotesta kayo, pero sabi mo nga, kung talagang sarado na ang kanilang kaisipan dito, itong kanilang balak, para kayo pa yung sinasabing konsultasyon na yan. Ano ba ang latest? Ano ba ang sabi sa inyo?
4: Well, basically, ang huling sinabi nila ay may QR code silang nilagay, ipadala daw po namin doon ang mga petition. So, hindi pa po namin alam kung magkakaroon pa ulit ng pulong. At hintay din natin. Pero ngayon, ang ginagawa ng mga organisasyon, ang dami na ho, sobrang dami na ho, nakakatuwa nga ho, na ang dami nagbibigay ng mga statement. At lahat po yan ay pupunta sa CHED. Ngayon po, bukas naman po, magkakaroon ng pagkilos po na 9:30 a.m. magkikita-kita sa Quezon Hall. Magpupunta po sa CHED at maikling lakad lang naman yan upang yung petition mismo mula sa mga nagtatanggol sa GE ay maibigay mismo sa opisina ng Commission on Higher Education. Na magalang naman po namin gagawin po.
1: Opo, okay. Sige. So sana nga po no, hindi pa ito pinal at magkaroon pa ng mas malawakang konsultasyon. Ito lang ang aking take dito. Ako ay nagmamasid lamang sa labas. Ano ha? Ito, Prof, ano? Alam naman na, tanggap natin na dahil sa panahon ngayon, talaga nagbabago at magbabago ang mga dapat na itinuturo sa ating mga paaralan. Ano ho? Klaro naman tama yun, po. Di ba? O, hindi maitatanggi yan, no? Kumbaga, nag-evolve ka rin yung dapat na ituro. Pero may mga dapat talagang itinuturo na hindi, kumbaga, nagbabago, bagamat pinagaganda pa, halimbawa dyan, itong history. Parang na, ang aking obserbasyon dito, Prof, kung sasangayon na mo o hindi, kasi may issue sa K-12, di ba, na parang hindi niya magampanan yung ipinapangako niya na employability, di ba? So dahil dito ngayon, sa K-12 na ito, na may mga nagsasabi na ibalik na natin sa dati yan, ang kanila naman remedyo ngayon, bawasan yung haba ng college.
4: Opo. Diba? Yun nga po.
1: Parang ganoon, 'di ba? Oh, parang ganoon. Sa akin naman bilang magulang siguro, tama din naman kasi nga kung may mga duplication dapat din, no? Pero para bagang parang this is really all in progress, para bag experiment, 'di ba? Na parang wala silang unity. Alam mo 'yon? Nagdesenyo sila ng K-12 and then yung college ganito pala. Parang hindi talaga din na pag-isipan mabuti nang ganun magkaroon ng sync at hindi tayo nagugulat doon sa mga desisyon na yung basic nga na dapat na ating isinasadiwa, yung itinuturo kagaya ng kasaysayan at pagiging makabayan ay may madadamay dito sa mga sinasabing experiment na ito.
4: Opo. Kakanted, sasangayunan kita pero ako naniniwala pinag-isipan talaga ito kasi may EDCOM 2 ito din yung mga rekomendasyon nila. Ang nakikita ko lang dito, at ito maaari yung tignan din ho, meron ho kasing mga puwersa sa loob mismo ng mga advisor ng Education Committee natin, ESCO Commission at iba pa, na kumbaga may corporate interest. Ibig sabihin, yung employability talaga, yung neoliberal na pagtingin na kailangan marunong sa skill sa trabaho sa mas maikling panahon para madali nilang makuha bilang mga empleyado. So yun ho yung parang nakikita.
1: Okay. O sige. Well, anyway, ang kagandahan ngayon dito, Prof, ito pinag-uusapan, di ba? Nang malaya, nagkakaroon ng diskusyon, debate sa isang adikain. Mapagbuti ang edukasyon ng ating mga kabataan, Profesor.
4: Tama po. Iisa pong layunin natin.
1: Opo. Wala hong duda at ako po'y naniniwala din sa pagpapalakas pa po sa pagtuturo nga ng kasaysayan, lalo na po yung pong usapin ng pagiging makabayan. Yan ang importante dito. Hindi lang yung memorization kung saan ba pinanganak si Rizal, kailan siya nabarel, sinong bumarel sa kanya, ano
3: sa
1: ang
3: bayan.
1: Suot niya, di ba? Anong, alam mo
3: nakaharap ba siya o nakatalikod? Oo.
1: Yung mga leksyon ng kasaysayan.
4: Nakanted, yung pagkakala sa akin ko sa kasaysayan, tubok na talaga yan sa maraming taon. Salamat po talaga.
1: Okay. Sige. So salamat sa iyo, Professor, at regards mo ako sa iyong mga mahal na ina. Ha? Okay.
4: Salamat po.
1: Thank you. Mabuhay. Sa mga mothers, yan. Alright, samantala mga kapatid, 9:35 ng ating oras, hatid sa atin ng...
3: Mga kapatid, hatid yan sa ating lahat ng twins, Lampain Baby Diaper, ang Lampain ng Bayan. Mula po yan sa Megasoft Hygienic Products, available in open tape and baby pants, Twins Lampain. Ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble ang alaga with... Twins Lampain Baby Diaper. Happy, happy Mother's Day, Mom Eileen Choigo. At ang oras, mga kapatid, hatid din sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students, ang St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na po na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po yung iba't ibang antas, ha, mula preschool hanggang college. Bisitahin ang kanilang website, www.slcv.edu.ph, or ang Facebook page, St. Louis College Valenzuela. Mamaya basahin po natin ang inyong mga komento at pagbalik natin, happy hour ng programa. Meron kayang mabiyayaan ng bigyan ng grocery store yan. Abangan nyo pa mga kapatid, dito pa rin sa True FM.
5: Dito tayo sa totoo.
6: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampiyon...
7: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
8: Sabay na, loves come na, ayan.
7: Para maging kupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
8: Ay, kasal na po pala siya.
7: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
8: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
7: Tutukan ng
9: Match Made with DJ Anna Ramsey.
7: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
10: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
11: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
10: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Stellar servisyo para sa Pilipino.
12: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
13: Ah, oo. Napanood ko na yan. Oo, marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
12: Yeah.
13: Oo, tulungan kaya natin.
12: Oo, pakontak natin.
13: I-guess natin sa show.
12: Oo.
13: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
12: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
13: Swak na swak yan sa programa natin kasi... Tayo ay pampamilyang Pilipino.
14: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
15: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
16: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
15: At sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
17: By June 30, yung...
15: Dahil dito, bawal ang fake news.
18: Sa mga issues sa bansa dito sa 1PH.
15: Dito tayo, sa totoo lang.
18: Sa house po yan, yung sinasabi yung bill.
15: Kasama sina Jovi Francisco, Marisol Halili at Chick Burrell. Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras, tuwing alas 8 ng gabi.
19: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.

0: sa iyo, kapatid.
1: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa iyo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
2: MX3, dito ako believe. Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
3: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: At Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
5: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
6: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
5: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
7: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground.
8: True FM.
9: Good morning! Mga kapatid, 9:41 nga ang oras natin at eto na nga po ang ating happy hour ng programa. May babalikan po tayong kwento. Ito po yung nakausap so, natin. Uy.
10: Bukas na yung ombudsman, ha?
9: Oo nga.
10: Bukas na.
9: Sige.
10: Abangan itong ating mga dalawang DDs.
9: Mga DDH din. Ang tanong bukas na unang sasagutin mo.
10: DDS tsaka DDH.
9: Correct. Ang tanong natin bukas, anong mangyayari kung mag-resign si VP Sara?
10: Magkakaalaman muna tayo mamaya, anong mangyayari?
9: Kung matutuloy bang botohan o mauna mag-resign? Yan ang tanong. Pero ito mga kapatid, happy hour ng programa mga kapatid. Ito pong si Kuya Jay Amante. Ay una po nating nakausap last May 4. Araw din po yan ng Lunes. Mula po yan sa San Pedro, Laguna. Sino ba naman makakalimot sa kwento nitong security guard na ito na gagawin ng lahat para po mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya? Siya po ay security guard sa umaga. Motorcycle delivery rider naman po pagdating ng gabi. Tapos na ang trabaho bilang isang CQ. Sila po'y nanonood sa atin sa Facebook Live simula pa noong taong 2020. Nakapagpadala na po ito ng patunay sa kanyang kwento. Pinakita niya po sa atin yung kung saan siya mismo nagtatrabaho dyan sa San Pedro o sa Parañaque, kasi ang bahay po talaga nito ay San Pedro, Laguna. Inaabot ng isang oras daw halos yung kanyang biyahe. Nakamotorsiklo siya papunta dun sa trabaho niya sa Parañaque. Nang una natin siya makausap, ang sabi niya, yun nga daw pong 2,000 piso, pambibili niya ng bigas, tapos yung matitira, pambibili niya ng kadena ng kanyang motorsiklo, tsaka top box na tinatawag kasi nga po nagde-delivery rider siya para meron ng lalagyan yung mga pagkain o gamit na i-deliver niya. Nabanggit niya rin sa atin yung tungkol dun sa kanila daw tindahan, hindi ba?
10: Meron na silang pwesto.
9: Yes, na nagtitinda sila ngayon dun ng longganisa. May kasama ring mga
10: tubig.
9: Yan po ang paninda.
10: Dati silang may tindahan pero sa kawalan po ng puhunan, hindi na po ito nagpatuloy.
9: Tama.
10: Ano lang ho, longganisa at ilang pa hong mga frozen products ang ibinebenta nila. Kanya pong naipakilala sa atin ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga iho. Tatlo po itong lalaki. Apat. Meron pang isang bunso, di ba?
9: Apat ito.
10: Alright. Anyway, so nung siya'y ating nakausap, tinanong natin siya, salamat na marami ha, natanggap mo na yung 5,000, yan ay pinag-ambag-ambagan ni Happy Daddy, Happy Man, Happy Kay, ni Happy Dabawenyo, ni Happy Pare. So, yung tindahan mo na gusto mong buksan, magkano ang kailangan mong puhunan? Binanggit niya 25,000 pesos.
9: Yun.
10: Sabi ko sa kanila,

0: ngayon. Tapos sa kabilang banda, para sa mga nakikinig sa atin sa radyo, yung listahan na pinadala rin sa atin ni Mrs. Nakalagay dyan kung ilan ang bibilin, magkano ang bawat piraso. As in like, super detalyado po itong ginawa niya.
1: Canned goods.
0: Pwede ito sa COA si Mrs. eh.
1: Canned goods. Meron din siya dito, itong mga biskwit, no? Mga...
0: Pwede sa procurement ng gobyerno. Ang galing.
1: Sabon.
0: Ayan, mga kapatid.
1: Yung pangkarniwang pong ibinebenta sa mga sari-sari store. Lahat po, detalyado ito.
0: Canned goods, lahat-lahat ng gusto niyang ilagay sa sari-sari store niya. At ito na, nasa linya po ngayon. Sino ba? Si Mrs. Osquejay.
1: Pati mga cup noodles, lahat. Oo. Kung magkano ang isa at ilan ang kanilang bibilin. Halimbawa, cup noodles.
0: Magkano
1: no?
0: na?
1: Opo, meron 22 pesos.
0: Oo.
1: Times 10.
0: Oo.
1: So ito na ho yung halaga nito.
0: Correct.
1: So kumbaga, pag sila, alam niyo kagandahan dito, susundin mo na lang ito. Kasi nga po, ang total nito ay magkano, girl, 25,044 pesos.
0: Yun, may sobra pang 44.
1: Oo, kumbaga 25,044 pesos.
0: Yan.
1: Ang total nito.
0: Oo, at nasa linya ngayon, sige, si Kuya Jay at ang misis niyang si Ate Michelle.
1: Alright. Jay, good morning, Jay.
2: Good morning.
3: Yes, sir. Good morning po. Good morning, Sir Ted and Ma'am Digita.
1: Wala kang pasok ngayon, Jay.
3: Wala po, sir. Di po.
1: A day off mo. Very good. Sige. Yung bang kargahan mo sa motor, nabili mo na?
3: Opo, sir. Nabili ko na po kahapon. Kasama po yung aking anak.
1: Magkano bili mo?
3: Nasa, ano, sir, 4,700 lahat.
1: Bah.
3: Dinagdagan ko na lang po yung, ano, kasi,
1: kasi
3: may naipon naman po ako sa biyahe. Kaya yun na lang dinagdag ko po.
1: So, kumbaga, itong iyong pamasada, pang-deliver mo, okay na. Sige. Alright.
3: Opo, sir. Opo na po.
1: Sige. So, andyan ba si Mrs.?
3: Andito po, sir. Sa tabi ko.
1: Oh, sige. Pwede bang kausapin si Mrs. Michelle? Si Michelle.
3: Sir.
1: Okay.
4: Good morning po, Sir Ted.
1: Okay, Michelle.
4: Ma'am Digi Chacha. Good morning po.
1: Oo. At happy Mother's Day sa iyo, Michelle, ha? Salamat na marami sa iyong...
4: Salamat po.
1: Sa iyong pagiging dakilang ina ng iyong mga anak na pawang lahat, lalaki. No?
4: Ay, opo. Puro lalaki po sila.
1: Oh, ano yan? Baka naman baka naman dumami yan,
0: ng babae,
1: project ng babae.
4: Hindi na po, sir, tama na.
0: Ayong
4: hirap po.
1: Anyway, kasi yung isa namin nakapanayam, naging siyam.
0: Siyam, kakaantay ng babae din.
1: Anyway, sige. Michelle, salamat na marami. Nag-effort ka, ha? Talagang isa-isa itong iyong inilista na kakailanganin mo sa paninda mo, no? Pati kung ilang piraso, magkano lahat. So more or less, meron ka na rin ideya na kung magkano mo ito ibebenta, no? Kung meron kang puhunan na halimbawa 20 pesos ang isa, kung magkano mo ibebenta. At meron ka ng kwentada kung sakasakali na maging maganda ang iyong benta, yung kikitain mo, no?
0: Oo.
4: Opo, sir, opo.
1: Okay, sige. Ganito, Michelle, itong 25,000 mo may butal pa ng 44.
4: Opo.
1: Sige, kung bibilhin mo lahat ito, saan mo isasakay?
4: Sa jeep po.
0: Talagang bibit-bitin ninyo lahat ito.
1: Oo. Kasi
4: opo, para isahan na po.
1: Medyo kahon-kahon din yan.
0: Hindi kasi sa motor ni Mister, tama.
1: Okay. O sige, dahil Michelle,
4: apa?
1: Nung napakinggan mo yung ating unang panayam at humingi kami ng 25,000, humingi si Mister ng 25,000, ano pakiramdam mo nun? Mag-e-effort ka pa, gagawa ka pa ng listahan, hindi ka ba tinamad nun? Hindi ka ba nag-isip na, ano ba to? Pinagagawa pa ako ng listahan? Ano ba ito? Pinagkakambas pa ako?
4: Hindi po, sir. Parang pakiramdam ko, napakaswerte namin. Kasi sa dami-dami ng listeners niyo po, viewers, talagang siya ang napili. Kaya sabi ko, gagawin na namin lahat kasi pinagkaloob na to ng Diyos sa amin.
1: Amen.
0: Galing. Hoping for the best sila, kahit ang sinabi lang ay mag-canvas kayo. Paano, Ate Michelle,
4: opo,
0: kung hindi matuloy yung bigay? Paano kaya?
4: Okay lang po. Kasi okay, natanggap na rin po siya . Ang importante, nagkaroon siya ng top box para sa motor niya. Kasi ang gusto niya lang naman po ay yung may malagyan po siya ng mga parcel.
0: Oo nga.
1: Okay. O sige.
4: Kung hindi po matuloy, okay lang po.
1: Hindi, tutuloy natin to, no? Hello?

0: Ganito, Michelle.
1: Opo, sige.
0: Sige, ganito. Ito yung simula ng ating ugnayan, ha? Magmula nung una pa, ito yung pagpapatuloy ng ating ugnayan. Ganito. Sige. So, yung 25,000 na hiling ni Mister, gagawin na natin itong 26,000. Para merong para merong kang sobra, pamasahin ninyo, pangkarga mo, papauwi. Ngayon, dito ang mag-aambag-ambagan, meron ng 2,000 na nanggagaling dito siya, ano?
2: Sa galing ating kay Happy Cocinera at Happy BPM.
0: Okay, ngayon, si Happy Daddy, Happy kay Happy Man, Happy Davaoeño, mag-aambagan ng tig-isang libo. So, meron ng 6,000. Yung 20,000, okay, sagot na ni Happy Anonymous, wow, isang baksak sa iyo. Okay? Wow. Okay, sige. So, meron ka ng 26,000. Ito na yung simula mo na puhunan para sa inyong tindahan. At ito ay bigay. Ika nga, ito ay tiwala na puhunan para sa inyo. Michelle?
1: Po, Sir Ted.
0: Sige.
1: Thank you po.
2: Nagulat si Michelle, hindi makapaniwala. Michelle, papadala namin itong 26,000 galing sa mga Happy Anonymous ngayong araw para mabili mo na itong ano mo. Pangsimula sa negosyo mo.
1: Ma'am, maraming salamat. Ma'am Sir Ted, maraming salamat po talaga. Talagang kayo ang ginawang instrumento ni Lloyd para matupad pangarap ni Jay. Thank you po.
0: Hindi sa amin galing ito, kaya higit sa lahat sa Panginoon nga.
2: Amen.
0: Ang ating pasalamat at sa mga taong nagmamasid lang at gustong tumulong sa tulad ninyo. Alright, sige. So, Michelle?
1: Sir Ted?
0: Oo, ganito ang ating usapan na papadala namin. Pag kayo nakabili na, bigyan mo lang kami ng kaunting video dyan o picture man lamang. Pero sabi ko nga, malay mo, kung may kukula, kung ganahan ka dyan na magtinda ka pa ng kung ano man ang pwede pagkakitaan mo, malay mo. Hindi ba malay mo na kung ilan pa ang dumating na grasya? Kasi nga, ang ating mga Happy Anonymous nagmamasid lang kapag nakikita nila na ang sipag at sumusunod, ha, doon sa mga napagkakasunduan, lalo pang umuunla dahil hindi ikaw ang unang sari-sari store na naitaguyod ang ating programa sa tulong ng ating Happy Anonymous. Okay?
1: Opo, Sir Ted. Thank you po.
0: Walang anuman. Si Jay, kausapin namin. Si Jay.
1: Opo. Thank you po kay Happy Anonymous at sa lahat po.
0: Amen.
3: Sir Ted.
0: Oh, Jay, ayan na, ha? 26,000. Okay ka na ba dyan?
3: Opo, Sir. Masaya si Mrs. Tamang-tama lang yung regalo sa Happy Mother's Day sa niya.
2: Ay, oo nga. Hindi makapaniwala din si Jay. Iba yung aura niya ngayong kausap natin siya ngayon. Iniisip mo ba na abot sa ganito na malalagyan ng puhunan yung inyong maliit na sari-sari store?
3: Yung ini-expect ko talaga, ma'am, yung ano lang talaga. Yung sabi ko, pag matawagan ako, kahit 2,000, masaya na ako nito. Kasi hirap panapin ng pera.
2: Mm-hmm.
3: Mahigit pa pala sa inaasahan yung binigay ni Lord na biyaya.
0: Amen. Amen.
2: In God's perfect time talaga, Kuya Jay. Amen. Para at least medyo mababawasan na yung haba ng oras ng trabaho mo. Makakapag-spend ka na ng oras sa mga anak, hindi ba?
0: Alright.
3: Opo, ma'am. Kasi may income na rin si Mrs.
2: Malaking tulong ito sa kanila.
3: Mas kakahanap buhay na siya.
0: Oo. At kung sakasakali, Jay, hindi pa tayo tapos dito, ha? Pakita mo sa amin itong ni Mrs. ang pagpupuno ninyo sa inyong sari-sari store. At kung may kulang pa, malay mo, ha, meron pa tayong tugon mula

0: maraming salamat po sa inyo. Sana po marami pa kayong matutulungan na nangangailangan sa ano sa para nasa programa nila Sir Tid Pilot at saka ni Ma'am Digita. Sir Tid, maraming salamat po Sir Tid at sama.
1: Salamat din sa iyong sakripisyo, Jay, at sa pagiging huwaran at inspirasyon sa aming lahat. Okay, Jay, muli, salamat na marami. At tayo'y muling tatawag sa panahon na aming matanggap na ang inyong mga ebidensya ng pagbilingan ng mga gamit na ito sa inyong tindahan. At ako'y ngayon pala nagsasabi, hindi ito ang huli na ating ugnayan. Okay? Sige. Salamat, Jay, ha? Salamat sa iyo, Michelle.
0: Salamat.
1: Thank you. And to God be all the glory indeed. Thank you, Lord.
2: Wow. Wow, wow, wow, wow.
1: Okay, it's 26,000 set, ha? Total lang ngayon, lalabas na 31,000
2: pesos.
1: Okay, sige po. Sa mga kapatid, dyan po lamang kayo. Kami po meron pang isang importanteng paalaala. At tingnan natin, ha? Kung tayo makakahabol pa ng ating pong winner today sa ating pong What's On Your Mind. FM.
3: Celebrate the lives of your fallen family heroes at the

0: said stop it.
1: Dito po ba yung QED club?
2: If you're familiar with the English alphabet and you know how to read, the answer to your question is obvious. Wait, are you my roommate?
3: The QED club is the one and only detective club in Clark University.
2: Our mission is to investigate hidden truths, solve mysteries through logic and teamwork, and protect the innocent from deception and injustice.
1: Gusto mo kong maging club chronicler?
2: Parang ganun na nga.
1: I just can't believe.
4: Pwede ba nating
5: bukas na lang because tomorrow
4: kasi
5: is another
4: hindi
5: day.
4: Hindi tayo magmamadali din.
5: Oo.
4: At saka minsan din po natatiming 'yan eh. No, maaring hindi ngayon, pero sa takdang panahon mas lalo pong dumarami ang biyaya.
5: Amen. Amen. In God's perfect time.
4: Okay, ilan na ba itong sari-sari store na ito, Seth?
5: Parang pang-apat na yata. Ito pang-atlo.
4: Hello. Meron nga tayong sari-sari store doon sa isang island sa Samar.
5: Ay, oo nga.
4: Naalala mo. Pinagawa pa po yata yung mismong sari-sari store.
5: Saka yung isa pa yung binigyan mo ng ref. Yung binigyan ng ref, diba?
4: Meron din po taga-Samar din na si tata humingi pa ng television. Naalala mo yun. Sari-sari store din yun. At biktima ng Yolanda.
5: Dito sa May Rizal. Meron,
4: diba? Ang dami. Napakarami. Na anyway, again, to God be all the glory indeed. Salamat na marami. So sige. So mga kapatid, mamaya itong event in the house, abangan natin
5: event
4: yan.
5: Event talaga.
4: Yes.
5: Oo nga.
4: Event yan. Oh,
5: kasi, sorry, pag
4: malaking,
5: event.
4: Malaking event yan. And sabi ko nga, ito ho ay makasaysayan para po sa house leadership ngayon. Kasi sa panahon ni Speaker Bo GD, mangyayari ito, no?
5: Yeah.
4: Malaking bagay po yung pangangasiwa mo doon sa decorum, doon sa prosesong pagdadaanan. Malaking bagay yan, di ba? Na sa kasaysayan, dumaan sa iyo ito at dapat maayos yung pagpapatakbo. Yung nga din po nga, kasi nung una, di ba, nung panahon ng dating speaker, nakita mo yun? Kaya nagkaroon ng question sa Supreme Court Hindi ba? Yung pinapirma lang daw, etc.
5: Hindi pinigyan ng kopya.
4: O, tapos nung dumating sa Senado, bahala si Batman.
5: Correct.
4: Di ba?
5: This time, makikita natin ang difference nung nangyari last year at
4: yes,
5: ngayon.
4: Yes, opo. In fairness, di po ba? Anyway, sige. So, ito na po siya. Si Idol Lord De Vera po para sa ating Sana Lord
5: ito
4: Today.
5: Ito na. Yan ay kung hindi magre-resign nga si VP Sara. Kasi pag naunang resignation ni VP Sara bago plenary vote nila,
4: moot na.
5: Goodbye. Yun ang mangyayari. Moot and academic.
4: Ang tanong dyan is, ano ang mangyayari doon sa kanyang pending case? Kasi nga, ano
5: ombudsman. Sasagutin mo bukas yan, ha? Hindi mo pa sinasagot sa amin yan.
4: Magtanong tayo sa ilan ng mga maalam din po.
5: Kasi nasagot na yung pagsa Senado Yun naman ngayon, yung sa ombudsman. Yan. Bukas
4: talagang,
5: po yan.
4: Kumbaga
5: Diba? Spectacular! Kaabang-abang! Pero mga kapatid, eto na. Eto ang talagang spectacular at kaabang-abang na tuwing pong alas 10 ng umaga, inaabangan ng ating mga kapatid na adik sa kwento, kung ano-anong kwento, pag-ibig, kababalaghan,

0: Ano kayang kwento naman ngayong araw na ito? Ito na po si Idol Lourdes Vera for Sana Lord. Dalawang oras po makakasama dito sa True FM. Bukas ulit kami mga kapatid ha, 6 to 10 in the morning. Dito pa rin po sa 105.9 True FM. Kasama po DJ Chacha at Ted Filon. Good morning, Idol! What is our kwento for today?
1: Hangover pa rin tayo sa Mother's Day. Happy Mother's Day pala, Chacha.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
3: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: 5980 or visit the Facebook page Quartz Lending.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalaga

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
5: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

for the night.

0: kidney care time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayo adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini,

0: the station that resonates with your lifestyle.
1: B107.9. B107.9.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
4: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
8: pang. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulatan nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: on his way.
1: Make my day.
2: Nabago yung lyrics, ha?
0: Ha?
2: Oh.
0: Ano ba ang lyrics noon?
2: Hindi ko alam. First time ko narinig. Ang ganda ng song na iyon.
0: Run,
2: and thank
0: Samson,
2: you for making my day.
0: Samson run, Delilah's on his way.
2: Ayun pala yun.
0: Si Nanay Christing, aga-aga. Sabi ko, baka meron kayong upuan pa sa inyong spaceship. Sama na ako sa Mars. Ay! Reno! Talaga naman, maganda. Nako, sabi ko nga, paano ba natin sisimulan tong programang ito? Abay, siyempre po, pagpupugay sa lahat ng ating mga ginigiliw at mahal na mga uri manggagawang Pilipino sa gitna ng lahat ng mga nangyayari po sa ating bayan, kinakailangan pa rin po nating magsipag. Bumangon na pagkaaga-aga, girl, para swelduhan po itong mga taong ito.
2: Oh yes, yan po ang pinapasweldo ng taong bayan. Yan ang pinapasweldo natin.
0: Okay.
2: Yan ang nababawas sa sweldo ko araw-araw.
0: So Joey Perez, yung ating isang mayuming, hindi ko pa, kabisado.
2: May bago tayong staff?
0: Nasa kanan
2: sino
0: mo
2: ba?
0: Direct. Yan. Yung umuupo sa upuan ni Nia, ano pangalan itong batang
2: si
0: ito?
2: Jaisel.
0: Si Jaisel.
2: Bago ba ito si Jaisel?
0: Si Jaisel ng Bicol. Si Mitch Gonzalez, si Gil Custodio, si Dimpy, yan, si Seth, si Erwin, si Patis, si Neb. Okay, lahat tayo ho. Lahat ng mga manggagawa ngayon, good morning sa ating lahat. Yan na po. Sige, magsipag po tayo para may pangsweldo pa po tayo sa mga damuhong ito. Okay, sige, good morning! Good morning sa'yo, para may lakad ka, ha?
2: Baka naman awayin niyo pa ako, ha? Nag-green na ako ngayon. Alam niyo na kung anong kulay yan.
1: Ha?
2: Baka i-bash niyo pa kami, ha? Green na green na ako ngayon.
1: Shukran.
0: Sige.
2: Sinakto ko talaga ito. Pero magandang umaga po sa ating mga kapatid na nawindang po sa mga pangyayari kahapon. Bakit ka pa mag-asa subscription sa Netflix kung meron ka namang mga ganyang nangyayari sa politika natin, di ba nga? Good morning po sa inyo mga kapatid. Tayo pong mga uring manggagawa, tuloy ang hanap buhay. Kahit ano pang eksena nila, mapasa kongreso yan sa lower house o sa upper chamber sa Senado, tuloy ang ating pagtatrabaho. Opo. Sana lang po worth it talaga. Hindi ba? Para dito sa ating mga pinapasweldo everyday. Ikaw ba, kamusta?
0: Ha?
2: Kamusta ka naman?
0: Aba,
2: nakapagpahinga ka ba?
0: Alam mo, kahapon, medyo nalate lang ako ng uwi kasi nga meron akong importanteng mga nakausap. Meron kaming mga pinag-usapan.
1: Sino to?
0: Pag-uwi ko, sabi ko, iidlip lang ako sandali, Aaron.
2: Oo.
0: Pumidlip ako.
2: Kailangan yun.
0: Okay. Pag-gising ko, iba na ang presidente ng Senado. Sabi ko, anyari?
2: In fairness, di naman ako nagulat. Kasi nga manipis naman talaga yung number ng majority before, di ba?
0: Ay,
2: tsaka ikaw naman, anyway, hindi ko makakalimutan na sinabi mo sa akin nung pagpasok natin dito, ang turo mo sa akin. Hindi ba sa politika? Ay talaga namang ganyan sila, palipad-lipad lang.
0: Walang permanenteng kaibigan at kaaway.
2: Uh-huh.
0: At kahapon po, nalaman naman po natin kung sino-sino naman talaga ang mga hunyango.
2: Naman.
0: Ayan. Talaga. Anyway, sige. So, mga kapatid, ito ho, sa lahat sa atin, sa mga nakatatanda po, yung mga may problema sa kalusugan, maganda umaga po sa ating lahat. Alam po namin kung gaano kahirap ngayon, ha? Lalo na po doon sa mga ang gamot po yung mamahalin, yung mga imported, nako, ramdam na ramdam po natin yan. Ang hirap po ngayon, mga kapatid. Sa mga nagdarahop, sa mga namamasada po ngayon, sa lahat ho ng mga naghihirap na mga Pilipino, maganda umaga po sa inyong lahat. Sana nga po kami po yung makapaglingkod po sa inyo ng lubos. Ano po doon sa ating pong mga gusto hong sumali sa ating pa-contest, tuloy po pa rin yan this morning. Kahapon po 25,000, actually 26,000 po ang ating pong ipapadala kasi kahapon po yata mukhang hindi ho mairimit yung halaga, pero definitely po today, okay na, sige. So 26,000 po total na bale plus 5,000, that's 31,000 po ang tinanggap nitong si Jay Amante ng kanyang misis para po sa kanila pong maliit lamang po na hanap buhay sa tahanan po nila, okay? And then, yung pong ating ding winner na taga Negros, yung pong nagtutubo, yung manggagawa po sa tubuhan, alright, 5,000 po ang tinanggap niya. Aabangan lang po namin yung kanya pong mga papreba, and then muli kaming tatawag. Tuloy po ang ating pagpapaulan po ng biyaya. Praise God, salamat po sa inyong lahat. Nasa gitna po ng ingay sa politika, awayan po mga kapatid ng ating mga leader. Sa gitna po mga kapatid, ano po, nitong mga pangyayaring itong kahindik-hindik, karimari-marim at nakakahiyang mga eksena, mga kapatid, tuloy pa lang po tayo sa ating pong focus today sa ating pagbimisyon. Muli po, good morning po sa inyong lahat. Alright, so...
2: Inaantay kasi mo na, naming lahat.

0: lang. Gusto mong sabihin.
1: Hindi, nakasalubong ko si Marco kanina.
0: Ah, nandun siya?
1: Oo.
0: Ha? Oh, teka! Bah, yan ang gigigil din ako dyan eh. Yan, ilang buwan na yung hindi pumapasok pero may sweldo. Tapos anong meron today? Bakit siya nagpakita?
1: Nakasalubong ko. At nandiyan si Marco. Rin, at sinasabi niya, siya daw ni-wrestling. Sabi ko, anong ni-wrestling? Meron ka bang preba? Sabi niya, panoorin mo, manong tayo yung CCTV.
0: Sino daw nakareslingan niya? Sa, tsaka saan? Saan sila nag-wrestling?
1: Barangay Tanod.
0: Aba, mahirap yan. Ako, pag yan nandito, ako kinakabahan ako. Bakit daw siya nandito? Anong agenda niya?
1: Aba, ewan ko mamaya.
0: Ngayon lang siya nagpakita. Ang tagal-tagal niyang wala.
1: Bumubula na naman ang bibig eh. Sige, anyway. Sige po. So, eto ho, sa gitna nga po ng lahat ng ito, tayo po'y manalangin. Sa lahat po ng ating nakapakinig, ano po, para po sa ating inang bayan. Lord, higit po sa lahat, una po sa lahat, salamat po sa biyaya ng pahiram na buhay. Panginoon, salamat po. Sa gitna ng lahat ng ito, kami po ay nakakapagbiru pa, nakakatawa pa, pero ramdam po namin itong hirap po na aming dinadanas para po sa aming bayan. Saan kami patutungo, Lord? Sa aming mga napapanood, sa mga nangyayaring ito. Mahal na Panginoon, wala po kaming pwedeng puntahan. Kami po ay nandito po lamang sa aming bayan. Kami po ay haharap sa mga pagsubok na ito. Pero alam po namin na kayo po ang aming guidance. Kayo na po ang bahala, Lord, sa kanilang lahat. Patnubayan niyo po ang mga halal ng bayan, ang mga leader ng aming bayan. Patnubayan niyo po ang aming mga kababayan tungo po sa katalinuhan na mag-isip sa aming pong mga napapanood at aming nababalitaan. Mahal na Panginoon, pagpalain pa rin po ninyo ang lahat ng mga uri manggagawa na muli pong magtatrabaho at gagalaw ng patas sa mundong ito. Pagpalain po ninyo ang mga tumutulong sa nangangailangan ng hindi humihingi ng anumang pong kapalit. Lord, muli po, salamat po sa araw na ito. Kami po'y biyayaan pa rin po ninyo ng lakas ng pangangatawan, lakas ng loob at tibay ng kalooban para po sa hamon ng aming pong trabaho today. At muli, kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan. Natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na maalaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Okay. Ito muna. First things first, ha? Tamang oras ngayong ganap ng... Alright. 14 minutes after 6 o'clock. At ang ating pong tamang oras atid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang. Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthan na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Ay, nako baby girl. Alright, ang ating po mga balita ay handang-handa na gusto ko na ho talagang maghatid ng mga balita ngayon. Ngayon din, ora mismo. Pero sandali lang girl ha. Okay, sige. So, ano naman, kamusta? Oo. Saan ka ba nanood kahapon?
0: Sa bahay.
1: Hindi, anong pinanood mo? Anong channel?
0: Well, sa YouTube Live. Sa Senado ako, nakatutok.
1: Okay.
0: Ikaw ba, anong pinanood mo? Yung sa Senado o yung butohan sa Kongreso?
1: Ha?
0: Mas kapanapanabi kasi at kabang-abang yung sa Senado.
1: Okay.
0: Oo. Nagkagulatan eh. Kasi di ba pagbukas ng session, parang anong nangyari ay may palitan bigla ng liderato. May nagmustyon.
1: Well.
0: Na-evacuate lahat ng positions.
1: Ako naman po, ngayon pa lang ay gusto ko humbigyan din ng pagkilala. No, ang liderato ng Kamara, in all fairness, it was done ng mahinahon, ng wala pong sigawan, walang boo, walang palakpakan. We have to give them credit.
0: Oh.
1: Kasi sa kasaysayan po ng Kongreso, sa lahat ng mga pagpapasa ng ganyang mga articles of impeachment, pagkatapos niya sigawan eh. Pagkatapos niyan, nagkaroon pa nga na sampalan
2: dyan.
1: Yes, nagsampalan pa dyan. Panahon ni Joseph Estrada. Yes, nung kagulo na doon sa pagpapasa nung Articles of Impeachment, nagkaroon pa ng sampalan. So kahapon, ang ganda rin naman kasi meron na kagad paalaala na dito, ngayon, decorum, alright, bibigyan ng lahat na pagkakataon to explain your vote. At ngayon ko lang medyo naranasan yun. Ngayon ko lang napanood yun. Kasi dati-rate, explain your vote kagad. So kung ikaw nasa dulo ng alphabet, aabutin ka ng ating gabi.
0: Mm.
1: Oo, pero kahapon po, maganda rin yung ganun pakakataon. Botohan muna and then explain your vote.
0: Yeah.
1: And bigyan din po ng haba ng panahon.
0: Oo, hindi sobrang haba.
1: And then bago po i-anunsyo po yung resulta, meron ka agad paalaala na eto, walang palakpakan dito, walang boo dito. Alright, babanggitin natin yung resulta and that's it. Ako sa akin, humahanga ako doon. Kasi masakit din yan para doon sa mga talo sa botohan. Hindi ba? At yung iba din po, alam nyo na, masyado.
0: Iniiwasan eh. Iniiwasan magkaroon ng, ano, alam mo yun, maiisama yung kanila mga emosyon. Kasi alam naman natin, meron talaga mga sumusuporta dyan. Meron din namang against dyan. So maganda yung quorum nga kahapon sa Kongreso.
1: Decorum.
0: Malumanay, maayos.
1: Oo. Ako, in fairness ho, sa akin lang po naman ito, alam ko marami po ang nanggigigil dyan, lalo na po itong mga kontra sa impeachment, pero yung proseso po na dinaanan nito, para po naman sa akin po, sa kasaysayan ng Kongreso, ito po so far ang pinaka maayos na pagpapasan ng articles of impeachment.
0: Pinaka maayos.
1: So we have to give it to the leadership of the House.
0: Oo, kasi walang sampala nangyari kahapon sa Kamara. Pero huwag ka mag-alala kasi sa Senado, wala pa man din yung articles of impeachment, may habulan na.
1: Hindi nga. So, kasi usually po, baligtad yan eh.
0: Diba? Yun din ang sinasabi ng mga observers. Diba?
1: Baligtad yan eh. Dati-dati po, ang gulo niya sa House, no?
0: Oo nga daw.
1: Pero kahapon po, iba ang sitwasyon. Para bagang sa Kamara de Representante po, naghahanda na ang prosecution. Habang sa Senado po, naghahanda na ang depensa.
0: Yun lang. Teka lang, baka naman na slip of the tongue. Depensa, sila ay mga hurado.
1: Hindi, depensa sa pag-aaresto.
0: Ah, okay.
1: Kasi
0: akala
1: nag-lockdown sila eh, hindi pa ako tapos eh.
0: Oh, sorry. Akala ko, hindi sila pwedeng maging depensa. Dahil sila ay mga hurado, kasama yan sa kanilang mandato.
1: Meron ba tayong
0: kasama yan sa kanilang mga trabaho.
1: Meron ba, tayong reporter doon ngayon sa...
0: Meron! Si Nina Ongpauco ay nasa Senado. Kaninang alas 5 pa ng umaga.
1: Kasi parang ito yung kabalintunaan dito, Direk Joey eh. Yung pumunta para mang-aresto ng mga kagawad ng NBI, sila ang na-aresto.
0: Pwede ba yun?
1: Ay, diba, yun nga siya
0: eh. Oo, kinontempt. Si Knight in contempt.
1: Diba balikstad?
0: Oo.
1: Okay.
0: Bawal daw kasi yung ginawa nila.
1: Sige, anyway.
0: Kasi may immunity nga daw na ibinibigay sa mga senador.
1: Mamaya magtatanong tayo sa mga maalam sa batas tungkol dito. Kasi yan po kasi ngayon ang actually, kumbaga, yan ngayon ang prejudicial question. And I think the fact na ang balita po may dumulog na sa Supreme Court to question itong validity at yung kanya pong kung ito ba'y implementable. Meron mang ganung word? Implementable? If you can implement this, if this is enforceable. Alright? If this is enforceable, meron ng question sa Supreme Court ngayon. Ito bang ICC arrest warrant na ito ay pwedeng agad-agad na ma-enforce sa isang Pilipino at nataumpa na senador na may provision sa saligang batas na hindi siya maaring arestuhin while Congress is in session on crimes na meron pong penalty below 6 years. Klaro ho naman yun, below 6 years. So, ito ho kasi ay crimes against humanity na ang penalty po, mga kapatid, hango dito po sa binabanggit nga nilang batas, tungkol dito po sa pag-honor natin. Dito po sa mga usapin po na nasa linya na ngayon. O sige, unahin na natin to kasi baka mainip.
2: True FM, live report.
0: Mga kapatid, alamin natin ang latest na kaganapan dyan nga sa Senado. Kasama po ang ating News 5 correspondent, Nina Ongpauco. Nina, anong latest dyan?
3: DJ Chacha, Manonfred, magandang umaga na dito na tayo ngayon sa harapan ng Senado dito sa Pasay City, kung saan patuloy pa rin ang pagsagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado dito sa Pasay. Nakipo ng mga tagisuporta ni Ronald Bato de la Rosa sa sunod ng kanyang paglalagay sa pangangalaga ng Senado. Pasado alas 6 ng kagabi nitong Lunes, Mayo 11, nagpapatuloy pa rin hanggang ngayong madaling araw o ngayong umaga, Mayo 12 ang pagtitipon ng mga taga-suporta. Kasalukuyan niyang narito ang ilang bagay suporta. Halos 100 na lamang, magmula lang 300 kahapon ang mga taga-suporta. Nagsiuwi na sila dahil napuyat at mukhang pagod po dito sa labas ng Senado. At ayon sa nakausap nating pulis, ay pasado alas 12 ng madaling araw, unti-unti na silang nagbabawasan sapagkat ang iba ay hindi na nakatiis pa at nagsiuwi na nga po.
0: Oo. Ningna, tama ba hanggang ngayon naka-Senate lockdown pa rin?
3: Sa mga oras na ito, DJ Sasha, naka-lockdown pa rin ang mga nandoon sa loob ng Senate at hindi makalabas sapagkat yun nga po may memo ang Senate na wala makakalabas at makakapasok mula dito sa Senate.
1: Yung mga NBI agents daw na aaresto sana kay Senator Bato, nasa loob ng Senado, detained sila.
3: Sa mga oras na ito, Manong Ted, yes po, naka-detain po sila at wala pa pong impormasyon na lumalabas mula dito sa atin dito sa nakabantay po tayo sa labas ng Senado.
1: At si Senator Trillanes naman, si Senator Sunny, wala dyan sa loob.
3: Yes po, wala po. Pero sa mga kagabi po, pasado alas 12 po ng gabi, na nasaksihan po natin na tumawag nga po si Senator Bato de la Rosa sa isang taga-suporta at nakausap po nila via video call at ayun nga po nagparating, nagpapasalamat dahil po sa mainit na suporta at hindi po bumibitaw ang mga taga-suporta dito ng Senator Bato de la Rosa.
1: Oo. Anyway, sige. Okay. So, anong breakfast dyan? Meron ba? May pa-breakfast ba?
3: Ayun nga po, Manong Ted, sa gabi nga po ay hindi talaga sila natulog at nagpatugtog pa po ng iba't ibang sound system, katulad na lang po ng mga TikTok sound at para lang po pampagising po nila. At sa mga oras na to, wala pa po tayo nakita ang almusal nila. Ngunit nakaantabay po ang ilang kapulisan ng Southern Police District para po sa seguridad at bantayan ang sigura dito sa vicinity area ng sa labas ng Senado.
1: Okay, thank you very much, Nina Ong Pauco, sa iyong report and sana makaidlip ka na rin, ha? Salamat na marami, Nina Ong Pauco, ang ating pong News 5 correspondent. Okay, well, 6:24 na kasi ang ating oras. Kami po handa na para po sa ating balitaan. So balikan ko lang yung Supreme Court, no? Anyway, dito ho talaga importante na agad-agad, forthwith, ito'y resolbahin ng Supreme Court. Para matapos na po itong init na ito. Kasi pag sinabi ng Supreme Court, hindi, dapat mo na idaan yan sa lower court dito bago yan ma-implement arrest warrant, and so be it, right? Para matapos na po ito. Okay? And then, ito hong ating paghahandaan ngayon, ano? Itong articles of impeachment na itatransmit sa Senado most likely today kung ano po ang disposition dito ng bagong majority. Kahapon po na pag-usapan natin yung mga, sabi nga, academic discussion on possibilities, no? Yeah. O yung resignation, kung sakasakali, kung pwede po yun, ano po ang mga mangyayari. Pero so far ngayon, yan po'y out na sa table.
0: Wala na yun.
1: Nga. Pero hindi pa rin tayo nakakasiguro nga kasi depende yan sa magiging proseso na dadaanan ng impeachment complaint na ito. Kasi nga halimbawa, yung pinag-uusapan natin kahapon, yung bank records na sabi ni Senator Frank, pwede mo na isubpina ngayon. Pero pagbobotohan yan, ng mga majority na naman ng mga miyembro ng court.
0: Okay, well, ayoko muna isipin yan kasi baka ang una nilang pagbotohan ay kung dapat ba nilang ituloy ang trial. Kasi baka mangyari na naman yun ang nangyari last year, mga kapatid. Nag-motion si Senator Bato, di ba? Na put it on the table, yun ang motion. Yung ba yun? I-dismiss na mismo itong trial. So akong iniisip ko, dahil karamihan po ng mga nasa majority ngayon are DDS senators, kaya sila kung tawagin, naniniwala ako, ang hula ko dito, pustahan tayong 500, Manong Ted, walang trial na mangyayari sa Senado.
1: Oh well, hintayin natin kung ano po ang magiging disposisyon dito. Pero kahapon po naman din, nakita po natin ano po, itong mga senador kung paano po sila bumoto sa pagpili po ng Senate President. No, may mga issue kasi yan, yung dalawang bilyar, no? Sila po kasi ang swing vote din dito. And then si Subiri bilang nag-abstain, si Hercito bigla nag-abstain.
0: Yeah,
1: all right. And then si Lauren Legarda na may problema yung anak niya, no, sa gobyerno, ay bigla po nag-majority.
0: Ay, nagulat ka pa kay Lauren?
1: Ngayon, mga kapatid, hindi po ba, kumbaga, ngayon pa lang po, markahan po natin yung mga re-electionista dito, di ba, kung sino-sino ito.
0: Mm-hmm.
1: Well, anyway, ako lang yung nagulat din dahil si Lito Lapid, nanindigan dito po mga kapatid sa minority ngayon, no?
0: Oh, actually, totoo nga, nakakatanggap siya ngayon ng papuri online, ha? Nagbabasa ako.
1: Well, hindi ho ba? Anyway, sige po, sa mga kapatid, kami po'y handang-handa na para maghatid po ng mga balita. It will be a very, very interesting day this morning.

0: Siyante po maliliit na naghahanap buhay ng pata sa inyo pong lahat. Sige po, magsipag tayo dahil seswelduhan natin tong mga taong ito. Abangan na po mga kapatid.
1: News 5.
2: Mahal na mahal kayo ng Unity ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. BBM! BBM! BBM!
3: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
4: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
3: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
5: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
6: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
7: Ito ba'y na love scam na? Ayan.
6: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
7: Ay, kasal na po pala siya.
6: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
7: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.
6: Tutuka ng
8: Match Made with DJ Anna Ramsey.
6: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 PM sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1PH.
9: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
10: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: para malinaw.
1: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
2: Go ahead, make my day!
3: Ay, pataka!
4: Mga kapatid, ang tamang oras ngayon ay may ganap ng alas 6 at rantay 1. Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Mga kapatid, we will make your day.
5: Tama na yan.
4: Ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH on Signal at True FM TV on Signal Channel 19. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Pilo.
6: Ako naman po si Zarina Guevara.
4: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, tuloy na pong na-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte matapos nga pong pumabor ang napakalaking mayorya ng mga kongresista. Ang botong pabor, 257. 25 ang tutol at 9 ang abstention. In-impeach po ng Kamara si VP Sara sa ikalawang pagkakataon. Bago ang botohan, nagsalita ho muna sa plenaryo si House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro para madepensahan ang kanilang committee report at ang articles of impeachment. Kabilang po dito ang pagwawalda sa confidential fund, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta sa Pangulo. Jervil Luistro, naging maingat at sinunod ng komite ang saligang batas at ang rules ng Kamara at maging ang ruling ng Supreme Court laban sa unang pagkaka-impeach kay VP Sara. Present din sa simula ng sesyon sa plenaryo ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Congressman Pulong Duterte. Pati po ang anak ni Pulong na si Davao City 2nd District Representative Omar Duterte at pinsan nilang si PPP Partylist Representative Harold Duterte. Pero bago ang botohan, nag-walkout na ang tatlo. Ayon po naman sa kampo ni VP Sara, nasa kamay na ng mga nag-aakusa sa kanya kung paano patutunayan ang mga bintang sa kanya. Nasa Senado ho ang bola ngayon sa magiging kapalaran ni VP Sara oras na humarap siya kung matutuloy nga ang impeachment trial.
7: Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo. Ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente.
8: Ayaw natin sa leader na bilyonarya pala pero hindi nagdedeklara. Ayaw natin sa leader na kumukubra at naglalabada ng pera mula sa droga. Simula na ang paglilitis. Convict Sara now.
4: Yan po ang tinig ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro at Akbayang Partylist Representative Percy Sandanya.
6: Samantala, nagkagulatan sa pagbubukas po ng sesyon sa Senado nang maglunsad ng kudeta ang minorya para mapatalsik sa pwesto si Senate President Tito Soto. Bago pong sesyon, kumalat nga ang balitang hindi nakakuha ng sapat na numero sina Senador o sina Senator Alan Peter Cayetano. Pero pagdating sa plenaryo, bigla niyang hiniling na bakantihin ang lahat ng posisyon kasama ang Senate Presidency. Si Cayetano rin ang sorpresang nag-anunsyo na nasa gusali ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa na 5 buwan nang absent. Pagpasok sa plenaryo, nagalit ang senador dahil sinubukan daw siyang harangin ng mga taga-NBI. Sumatotal, 13 botong nakuha ni Cayetano kasama po si Senator Bato. At ang mga lumipat mula sa kampo ni Soto na sina Mark at Camille Villar, gayon din sina Senator Pia Cayetano at Loren Legarda.
9: Ito pa si gobyerno. Ha? A sitting president. Hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung guy. I-wrestling ako doon. Sugat-sugat ako. This is the same thing. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado.
6: Yan nga po ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi naman na daw ikinagulat ni Soto ang nangyaring kudeta sa Senado. Ang tingin niya, may kinalaman sa impeachment trial ng Vice Presidente ang pagpapatalsik sa kanya. Pero itinanggi ito ni Cayetano.
10: Because if I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow.
0: Hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun.
6: Yan nga po ang tinig ni na Senator Tito Soto at ang bagong Senate President na si Alan Cayetano.
4: Samantala po naman, abay nakunan po sa CCTV ang nangyaring habulan na Senador Bato de la Rosa at mga tauhan ng NBI bago pa siya nakapasok sa loob ng plenaryo ng Senado. Sa kuha nga po ng kamera, kitang hinahabol si Bato ng mga NBI agents kaya muntik pa siyang masubsob sa hagdanan. Ayon sa Senador, gusto niyang damputin o gusto siyang damputin ng NBI at ni dating Senador Antonio Trillanes na nasa loob din pala ng Senado.
3: As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant-at-Arms remove these people from the vicinity of the Senate? He is part of the harassment,
0: unless
3: Mr. President.
0: Unless he is part of the harassment. So
3: kasama
0: you,
3: niya.
0: You gave me that answer.
3: Siya ang nagawa sa NBI, yes. Na harangin ako dito. So bakit natin hayaan siya nandito, yes, siya?
4: Yan po ang tinig ni Senador Bato de la Rosa. Ayon po naman kay Trillanes, kanyang bit-bit ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Bato, bagay na kinukumpirma ngayon ng ICC. Kaugnay ito ng pagkakadawit niya sa drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung babalikan noong pong 2024, galing mismo sa bibig ni Bato na hinahamo niya si Trillanes para siya raw mismo ang umaresto at magposa sa kanya. Pero hindi pumayag ang Senado na nagdesisyong isailalim daw sa protective custody ang senador at hindi isuko kina Trillanes.
2: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo! Sige ka lang, ngak-ngak-ngak dyan ang ICC-ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin.
11: Personal request ni Bato na samahan ko yung mag-aaresto sa kanya. Kaya nandito ko.
12: Inamin na ako, di ba? Inamin na ako na samahan ko yung mag-aaresto sa kanya.
11: Yes, nandito ko.
4: Yan po ang tinig ni Senador Bato de la Rosa at ang nagsasabing, ni-request niya ako eh. Ang tinig ni Senador, dating Senador Antonio Trillanes IV.
6: Samantala, sa kaugnay na balita, nagkaroon po ng tensyon sa labas ng Senate compound kagabi matapos nga pong magtipon ang ilang supporters ng mga Duterte at ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Bit-bit ang watawat at megaphone. Pangunahing nireklamo nila ang paghahain ng arrest warrant ng ICC kay Bato. Sigaw nila, bakit kasama si Antonio Trillanes na o sa magpa-file, gayong hindi naman siya opisyalis ng gobyerno. Gusto ng ilang supporters na humarap sa kanila si Trillanes. May pagkakataon pang hinahabol nila ang mga lumalabas na sasakyan sa Senate compound para masilip kung sino ang sakay ng mga ito. Bukod po sa supporters, pumunta rin sa Senado pero hindi pinapasok si dating Congressman Mike Defensor na tinawag na pamumulitika ang tangkang pag-aresto kay Bato. Nagkagirian din sa pagitan ng NBI at mga tauhan po ng Office of Senate Sergeant-at-Arms o ataw o USAA. Pinipigilan daw ng mga taga-USAA na umalis ng Senado ang mga taga-NBI. Isang tauhan naman ang USAA ang dinala sa clinic para mabigyan ng medical attention.
4: Sa ibang balita po naman, aprobado na po ng ICC ang pagkalas ni Attorney Nicholas Kaufman bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Kaufman, mismong ang anak ni Duterte na si Kitty at ang common law wife nitong si Honeylet ang siyang pumili po ng bagong abogado ng dating Pangulo. Nagpasalamat si Kaufman kay Duterte at sa kanyang mga supporters. Kampante rin siyang maiiwan si Duterte sa maayos na pangangalaga ng bagong legal team. Nauna pong sinabi ni Kaufman na natapos na ang kanyang isang taong serbisyo para kay Duterte noong pang March 31. Isang taong dinepensahan ni Kaufman sa ICC si Duterte na naharap nga sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay pa rin po ng kanyang madugong drug war. Mga kapatid, may tanong po lamang tayo, Pilipinas! Nanonood ka ba ng balita?
6: Ay, oo. Sigurado, lalo kahapon sila. Ang dami nila. Oo.
4: Pilipinas, abay, may reseta ka ba?
6: Naku, ayan na. Kung meron po kayong mga reseta, dalhin po ang inyong reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng mga world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
4: Oh, eto ha, gamot sa high blood. Eto, ba, world class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
6: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor.
4: Sa inyo dyan ha, wala nang iba, piliin lamang ang world class, piliin ang Rhea Generics.
6: Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabuhay po ang lahat ng mga uri manggagawa at mga nakatatanda. Mula pa rin po sa world class, Rhea Generics. Ilang pang balita susunod na. FM. Rise
13: to the summit, drink up. Rise to the summit. Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
14: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
15: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
16: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
17: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
18: Be inspired and learn about the Word of God.
19: Watch the intense postseason action and get a chance to win exciting prizes with 2026 Playoffs Mania on Pilipinas Live. Subscribe to Pilipinas Live Premium and head to mysignal.ph/NBA on Pilipinas Live or scan this QR to join. Fill up the required information and submit your raffle entry and you can win up to 30,000 pesos worth of NBA merchandise. Promo runs May 1 until May 31. Make your NBA playoffs streaming experience more exciting with 2026 Playoffs Mania on Pilipinas Live!

0: addictive. Know when to stop.
1: Mga kapatid, alas 6:44 na. So yung mga NBI edges, wala na sa loob.
2: Wala na, kagabi pa pala, nasa balita. Oo, kinuha sila, pinuntahan sila ni Matibag. Yun ang dahilan kung bakit nandun si Matibag. Hindi rin naman siya pwede papayag na iko-contempt yung kanyang mga NBI officials. Sige, na ginagawa lang yung kanilang trabaho.
1: Namang habol. Then let's find out later on, alright? Samantala po naman, good morning kay Kuya Samson. Run, Samson, run! Good morning sa iyo, Kuya, ha? At maging kay George Blyla.
2: Uy, Sir George, good morning!
1: Ang ating mga tropang kailan man po hindi naapalya at laging one click. Hindi sinasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? Isandali lang, ha? Ito ang para sa iyo, Bagsig Ko! Chokaran, bravo, food supplement for men. Hindi ba? Ang sarap nga ng buhay, kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men, ang bagsik mo.
2: Vroom, vroom, mapapa, bravo! Kataleg,
1: Ayan ha, ang agang gumising ng ating mga kabravo. Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero Danny Isla, ang bravo ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Vroom vroom! Ano man ang ating sitwasyon sa buhay, importante laging kondisyon. Bravo tayo dyan! Vroom vroom! Ngayon sa ating mga balita po naman sa lalawigan.
2: Patay po ang isang nagde-deliver ng tubig matapos siyang pagsasaksakin ng barangay Kagawad sa Iloilo City. Nakilala po ang 28 anyos na biktimang si alias John. Ang suspect naman ay ang Kagawad na si alias Mel na mismong sumaksak sa biktima. Kasabot ng Kagawad si alias Mark na hawak na daw noon sa biktima para daw o humawak noon sa biktima para hindi ito makapalag. Sa investigasyon, personal grudge ang nakikitang motibo sa krimen. Dati pala kasing tauhan ni alias Mel ang biktima sa lending business nito. Pinagbibintangan ni Mel si John na nagnakaw sa kanya. Patuloy pang tinutugis ang mga suspect na ngayon mahaharap sa reklamong murder.
1: Sibak na po sa pwesto ang isang pulis sa Malolos, Bulacan na nambugbog ng kanyang nobya. Nakunan po ng video ang aktual na pananakit. Una nga pong nanampal ang babae pero sunod-sunod pong suntok naman ang iginante ng pulis. Sa investigasyon po ng Malolos City Police, March 12 pa nangyari ang panggugulpe. Pero kamakailan lamang na i-post ng babae ang video at kanyang larawan matapos nga po ang nangyaring pananakit. Nagtamo siya ng mga pasa at bukol. Nagsamba po ng reklamo ang babae laban sa pulis. Dinisarmahan ng Malolos City Police ang kanilang kabaro at nasa holding area ngayon ng kanilang istasyon. Sa isang social media post, nagsorry ang pulis sa kanyang partner at sa publiko. Nangako siya na haharapin ang kanyang kaso.
2: Samantala, nagulantang pong mga residente matapos ang malakas sa pagsabog sa harap ng isang gasolinahan sa Sharif Aguac sa Maguindanao del Sur. Sa CCTV, makikita pong nagtatakbuhan ang ilang residente sa loob ng isang kalapit na establishmento nang marinig nga ang pagsabog. Agad namang rumesponde ang mga pulis at dito na nga nakita ang ukas sa lupa na dulot ng pagsabog. Wala naman pong naiulat na sugatan. Hinihinalang ang riding in tandem na namataan sa lugar ilang sandali bago ang insidente ang nasa likod nito. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente.
1: Apat ang patay nang tumagilid ho naman ang isang jeepney sa Socorro Oriental, Mindoro. Ayon sa mga otoridad, nawalan daw umano ng preno ang naturang jeepney habang binabagtas ang pababang daanan. Doon ito tumama sa isang puno. Sa lakas nga po ng pagbangga ay tumilapon ang mga pasahero at mga pagkain. Patuloy pong iniimbestigahan ang sakuna.
2: Dalawa naman ang patay habang isang sugatan sa pamamaril ng mga armadong salarin. Diyan naman po sa Midsayap sa Cotabato. Base nga sa investigasyon, sakay ng puting pick-up ang mga biktima ng mangyari pong pamamaril. Lumalabas na bibili dapat ng gintong alahas sa mga biktima. Pero habang paparating sa nasabing lugar, binaril na sila ng mga seller na suspect. Iniimbestigahan ko anong ugat ng hindi pagkakaunawaan. Nagsasagawa na ng hot pursuit operation laban sa mga suspect.
1: Maganda umaga po sa Johnny Nang ng DN Steel, sa kanyang may bahay, at kay Ma'am Donna, kay Sir Ray at Chet Monson, at kay Peng. Ayan, ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation. Good morning, ha? Sa mga engineers, mga architects, maganda umaga po sa inyong lahat, ha? Kapag pinag-uusapan nga po natin yung mga ginagamit sa construction, dapat dun tayo sa standard. Kapag ko ang pinag-uusapan ay light steel frames, dito na po tayo sa standard. JMAX Light Steel Frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS markup. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa ating kisame at dingding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang ating mga kaibigan na counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ito lang ang gusto ko, JMAX Light Steel Frames. Mabibili po yan sa Amado Lim Enterprises, dyan po naman sa Rojas City sa Capiz. Amado Lim Enterprises, Rojas City sa Capiz, at sa RT Hardware and Lumber Trading sa Makato, Aklan. Ayun o, RT Hardware and Lumber Trading sa Makato, Aklan. O diba? At ang JMAX ay available din in all leading depo and hardware stores nationwide. Ngayon, sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman, mga kapatid, epektibo ngayong araw ang panibago pong adjustment sa presyo ng produktong petrolyo. Simula ngayong umaga, tataas po ng 57 sentimos ang singil sa per liter ng gasolina. Ito ay katlong sunod pong linggo ng dagdag singil sa gasolina. Samantala po naman, mababawasan na higit sa 7 piso ang per liter ng diesel at higit naman 13 pesos ang bawas sa gas.
2: Sa iba pang balita, ibebenta naman ng Department of Energy o DOE ang diesel sa mas mababang halaga. Para po sa mga malalayo at liblib na komunidad na sineserbisyohan ng National Power Corporation o NPC. Ayon sa ahensya, nasa 45 milyong litro ng diesel ang ibebenta nila sa 80 pesos kada litro. Para naman sa mga komunidad na hindi konektado sa main grid at inaasahang makatutulong po ito para maging stable ang supply ng kuryente sa mga lugar katulad ng Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate, Siquijor at iba pang island provinces.
1: Hindi po naman tinutulan ng ERC ang diskarte po ng Meralco para nga liitan ang magiging patong sa singil ito sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa ERC, hindi malabong tumaas ang singil ng Meralco para nga sa buwan ng Mayo. Pero nakikipag-ugnayan na po raw ang Meralco sa mga suppliers nito para nga tawaran ang ilan nilang power supply deals para nga mapababa ang presyo ng kuryente. Dahil diyan, naantala ang anunsyo ng adjustment sa singil sa kuryente para sa darating na billing.
2: Naghahanda naman ng Department of Agriculture para sa pagdating ng El Nino at sa posibilidad na paglala nito. Ang paliwanag po ng DA, susundin nila mga natutunan mula sa El Nino noong taong 2024. Kung hindi raw kasi ito paghahandaan, posibleng humina ng hanggang 30% ang lokal na produksyon. Isusulong daw ng DA ang mga pananim na hindi masyadong water intensive, pagpapalawag ng solar-powered na irigasyon at low-cost greenhouse. Hinihikayat din ang mga magbubukid na makapagtanim ng mas maaga.
1: Samantala po naman, umaasa po ang DOTR na maisa sa pribado ang operasyon at maintenance ng MRT3 sa susunod na taon. Target nga po sana ng ahensya na makapag-award ng kontrata sa concessioners pagsapit po ng Hulyo ng 2027 para nga daw ma-turn over ang operasyon ng tren pagsapit ng Oktubre. Kung aprubahan ito ng Economy and Development Council sa darating na Agosto o Setyembre, maaari na hong buksan ang auction pagpasok ng ikatlong quarter ngayong taon. Samantala po naman sa mga balita po sa Ibayong Dagat.
2: Kinumpirma po ni U.S. President Donald Trump na naghihingalo na ang tigil putukan sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Kasunod po yan ang pagtanggi ng Tehran sa panukala ng Washington para tuluyan ang matuldakan o matuldukan ang gera sa Middle East. Mukhang maisasantabi ang negosasyon dahil nakaambang bumisita si Trump sa China ngayong linggo. Matatanda ang apektado rin ng Amerika sa pagsasara ng Strait of Hormuz na magdudulot ng pagtaas ng presyo ng krudo.
1: Samantala pa rin, kinundinahon naman ng ilang residente sa Iran ang pahayag ni U.S. President Donald Trump, kaugnay po yan sa pagbaliwala sa panukala ho namang tigil putukan ng Tehran. Dagdag pa ng ilang residente, ang pinaka makakatulong upang marisolba ang iringan sa pagitan po ng Washington-Tehran ay ang usaping diplomatiko. Sa ilalim po ng panukala ng Iran ay ang pagbibigay po ng kompensasyon at danyos na napinsala sa gera ng Amerika at Israel sa kanilang bansa. Pebrero ho nang simulang atakihin ng Amerika at Israel ang Iran.
2: Nagbabala naman po ang Iran sa bansang France at Britain kaugnay ng paglalagay ng mga barkong pagdigma sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ayon kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi, posibleng tumindi ang tensyon sa apektadong ruta. Ang gitna pa ng Iranian senior official, hindi daw maituturing na proteksyon ng pagbuntot ng Navy vessel ng mga nasabing bansa sa kanilang cargo vessels. Sa halip, maaari itong maging dahilan ng militarisasyon sa rehiyon. Una nang sinabi ni French President Emmanuel Macron na wala raw itong balak na sumausaw sa hidwaan po yan sa pagitan pa rin ng Washington at ng Tehran.
1: Naghain po naman ng not guilty plea ang inaakusahang suspect sa tangkang umano'y pagpatay kay US President Donald Trump. Nangyari po yan matapos nga pong umatake ang kinikilalang salarin na si Cole Allen sa gala dinner ng isang hotel sa Washington. Bukod sa planong pagpatay umano kay Trump ay nabaril nito ang isang miyembro ng Secret Service matapos nga pong gumamit ito ng shotgun sa isang security checkpoint noong April 25. Si Allen ay paawang 31 anyos na residente ng California.
2: Nanawagan po ang Israeli military ng karagdagang sundalo sa gitna po yan ng kaliwatkanang operasyon ng kanilang hanay. Ayon kay Israeli Defense Forces Chief of Staff Eyal Zamir, aabot sa 5,000 sundalo ang kakailanganin nila. Sinabi po yan ni Zamir sa kanyang pagharap sa Israeli Parliament. Ang hiling ng opisyal, palawigin ang mandatory military service mula 20 taon hanggang 3 taon.
1: Sa ating po mga nakaantabay tungkol nga po dito sa ICC arrest warrant labang kay Senator Bato, abangan po ang ating importanteng panayam. Meron po tayong follow-up interview tungkol dyan sa isa pong personalidad. Abangan kung sino siya, mamaya malalaman nyo na. Samantala po naman mga kapatid, sa oras na 6:56 in the morning, handa na po ba kayo? Ito na po sa mga fans ni Nanay Christy Fermin, sa mga gustuhong sumakay ng spaceship papunta ng Mars. Sabi ni Ate Dina,
2: ito po ba yung panahon na gusto nyo na lang magpasakop sa alien?
1: Ito
2: po ba yun?
1: Nanay Christy, sabi ni Ate Dina Aquino, baka daw may space pa sa inyong spaceship. Meron ba lang upuan?
2: Oo.
1: Gusto na hong magbakwet sa Mars.
2: Sino-sino yan? Eh sabi mo lang kanina, wala naman tayo ibang pupuntahan. Okay. Dito lang tayo.
1: Okay, Mars, ano nang balita?
2: Ay nako mga Mars at Mars. Ewan ko kung interesado kayo dito. Maritis kasi ka. Kahapon, lahat ng tao, no? Tutok sa nangyayari sa politika. Pero ito na nga po ang ating balitang entertainment. Sa pambihirang pagkakataon, nagpaunlak nga po ng panayam ang rockstar mama ni Secret in Prague star Andrea Brillantes. Sa exclusive interview ng showbiz portal na PEP, ikinuwento po ni Blythe kung paano sila itinaguyod mag-isa ng kanyang Mama Belle. Dumating sa punto na kinailangang huminto ni Mama Belle sa paghahanap buhay para lang masamahan si Blythe sa kanyang showbiz commitments. Fast forward sa kanyang estado ngayon, nasuklian na rin naman daw ng aktres ang kanyang Mama Belle. Pero higit sa material na bagay, nagpapasalamat po si Blythe dahil bukod sa pagiging ina, BFF din daw sila ng kanyang Mama Belle. Ganda ni Mama Belle, oh.
1: Sa gitna po ng pinag-uusapang issue umano sa kasal ni Bea Alonso sa Spain, lumakas lalo ang ugong tungkol dito kasunod po ng travel post ni Good Morning Kapatid host Dimples Romana. Sa kanyang IG story, ipinost ni Dimps ang video niya kasama ang asawang si Boyet habang nasa airport lounge. Bagamat wala sa kanyang post hula ng netizens, papuntang Spain ang mag-asawa para po dumalo sa kasal ni Bea at ng negosyanteng si Vincent Co. Dahil nga po kilala bilang real-life BFF sina Dimples at Bea, pati po si Beatrice So, marami po ang umaasa na tuloy ang kasalan. Bago ito, usap-usapan online na hindi umano matutuloy ang kasal dahil sa hindi pagkakasundo na magkabilang partido sa prenup agreement.
2: Nanay, ano ba tuloy ba o hindi? Pero ito, nako mga kapatid, may pagkakataon pa kaya si Mateo
3: ako
2: na makabalik sa kanyang pamilya o tuloy na maagaw ni Joshua ang kanyang mag-ina. Yan nga po ang lalo pang umiinit na mga tagpo sa primetime seryeng My Best Friend Eman. Si Mateo na karakter ni J.M. De Guzman, hindi pa rin makalantad sa kanyang mag-ina. Pero dahil umi-eksena si Joshua na ginagampanan po ni Sid Lucero, paano na ngayon si Mateo? Paano kaya siya tutulungan ng best friend nating si Eman para makabalik sa kanyang pamilya? Ihanda na po ang inyong mga emosyon, mga kapatid, dahil sigurado nga aapaw na naman yan sa My Best Friend Eman, 8:45 ng gabi, only here on TV5.
1: May isa po namang OPM band na gusto pong makakulab ng legendary Irish group na Westlife. Yan daw po ang Cup of Joe. Gusto raw pong makasama ng Westlife sa entablado ang banda para po sa kanilang anniversary concert sa Pilipinas sa susunod na taon. Regalo raw nila ito sa kanilang Pinoy fans na sumusuporta sa kanila mula po noong taong 1999. Wala pang reaksyon dyan ang Cup of Joe. Sa May 15 po, magsisimula ang bentahan ng tickets para po sa konsyerto ng Westlife. Gaganapin yan sa Enero 20, 2027 sa MOA Arena.
2: Uy, panahon natin, Erwin. May sarili ring concert ang Cup of Joe sa May 23. Diyan naman po yan sa Bulacan. At ang special guest nila, walang iba kundi ang legendary OPM icon na si Ellie Buendia. Excited po ang fans para dito. Dahil sa sandali concert ng banda, ang Cup of Joe ang magiging unang OPM act na magdadaos ng solo concert sa Philippine Sports Stadium. Sa ngayon po, may tickets pa ha para sa Splash Zone at VIP, pero sold out na daw ang ibang kategorya para sa nasabing concert.
1: Alright, mga kapatid, punto alas 7 na, baby girl!
2: Uy, ang bilis ng oras, mga kapatid. Eksakto, alas 7 na nga po ng umaga. Alam ko nga nag-aabang na rin po kayo sa mga komento ni Manong Ted tungkol po sa mga nangyari kahapon.
1: Wala akong komento.
2: Abangan nyo po yan. Mamaya, abangan nyo, mga kapatid. Oo, may mga makakausap po kami tungkol pa rin po sa mga nangyari kahapon. So kung gusto nyo pong tutukan ng programa, pwede po kayo manood sa Signal TV Channel 1 and 1PH, Channel 19, yan po ang ating True FM TV. At kami po'y napapakinggan, lalo na sa radyo ha, sa Metro at Mega Manila, tayo po'y napapakinggan sa 105.9 True FM at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas po yan. Pero bago ang lahat, bago tayo magpaalam, ang oras na 7:01. Hatid po sa ating lahat yan ang Ulta Bio. Ang Ulta Bio ay ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Selected Mercury, drugstores. Pwede rin po sa TikTok, sa Shopee at sa www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. The only Lactococcus lactistrain plasma in the market, mga kapatid. Ang oras, atidin po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mabibili po yan sa grocery, supermarkets, at drugstores nationwide. Available in open tape and baby pants. Twins Lampaign, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble ang alaga. Sa Twins Lampaign Baby Diaper. Ngayon, ibabalik na natin ha ang ating telebisyon sa mga naggagandahang kasamahan natin dyan po sa TV5. Dahil isang buong linggo, maagang gumigising ngayon si Ma'am Cheryl Cosim, katuwang ang ating GMK host. Back to you guys. See you all tomorrow.
1: Atin na po ibabalik ang kandila.
2: Nagsulian ba ng kandila?
1: Mga kapatid! Ngayon sa ating po Sports 5, Manong Toots. Aga-aga, high blood ka na naman, Manong.
2: Ay, nako, si Papa Cesar, kailangan mong bigyan talaga ng Osteogard at Rhea Generics.
1: Ay, nako.
2: Nag-send ng video yung nanay ko na high blood, muntik daw batuhin ang TV.
1: Ay, nako,
3: go
1: talaga
3: ahead,
1: naman.
3: Go ahead, make my day!
1: Opo, kayo naman. Kapag ganyan kasi, namnamin niyo po yan sa kanyang entertainment value.
3: Diba!
1: Kompleto na po ang mga kupunang bubuo sa PBA Commissioner's Cup Quarterfinals. Matapos nga po ang 12th elimination round games, lumabas po sa na-top seed ang LX Road Warriors. Lalabanan po nila sa quarters ang 8th seed na TNT Tropang 5G. Sa iba po, sa ibaba pong bracket naman, ang 4th seed Meralco Bolts kontra ho naman sa 5th seed na Magnolia Hotshots. Sa kabila po, naroon po ang 2nd seed na Barangay Ginebra San Miguel at 7th seed na Phoenix Fuel Masters. Habang 3rd seed naman ang Rain or Shine, Elasto Painters at San Miguel Beerman. Hawak po ng top 4 seeds ang twice to beat advantage.
2: Hawak natin ang 3. Samantala, kinumpirma naman ni Gilas Pilipinas head coach Team Co na kasama sa anyay mahabang listahan ng pool para sa Asian Games sina Justin Arana at Mike Phillips. Ayon kay Cone, binubuo na ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang pool ng mga posibleng maglaro para sa pambansang koponan sa ASIAD. Marami raw ihahaing options ang SBP para hindi maulit ang eligibility issues nararanasan po noong 2023 Asian Games sa China. Nito lamang ay na-classify si Phillips bilang local ng FIBA.
1: Kampiyon ang Alas Stars na sina Cici Rondina at si Dij Rodriguez sa Beach Volleyball Republic on Tour Sipalay Open. Kinataob nila ang pambato ng National University na sina Kat Epa at Kizzy Quijote sa finals 19-21, 21-13 and 15-6. Hindi po natalo sa limang laro sa torneo ang dalawa. Ito ang unang beses na naglaro sa PBR si Rondina mula noong 2021. Ikaapat na titulo naman ito ni Rodriguez sa naturang torneo.
2: Samantala mga kapatid, sa iba pang balita, ito naman.
1: Wagi ang French rider na si
2: Antoine Hubby sa 2026 MPTC Tour of Luzon Stage 12. Nagtala nga po ng oras na 3 hours 17 minutes at 37 seconds si Hubby para sa kanyang ikalawang stage win. Panalo rin po siya sa stage 10 nito lamang weekend. Dahil po dito, pangalawa na siya sa overall standing. Sa ilalim po yan ni Nikita Shulchenko na pumangalawa naman sa stage 12. Nagsimula po ang stage 12 sa Agoo, La Union at natapos sa mga Tarim, Pangasinan. May haba po itong 141.4 kilometers. Ngayong Martes ang stage 13 individual time sa Lingayen, Pangasinan.
1: Matapos po naman ang dalawang taon ay umalis na sa Osaka Evesa ng Japan B-League ang Pinoy import na si Ray Parks Jr. Ito nga po'y kasunod ng pagtatapos ng kanyang kontrata sa koponan. Nagpasalamat po naman sa koponan si Parks noong pong 2025-26 season ng B-League. Nagtala po ng averages na 12.6 points and 3.4 rebounds at 2.1 assists si Parks sa loob po ng 55 laro. Pero hindi nakapasok sa playoffs ang Osaka na mayroong 23 wins and 37 losses na record. Bilang miyembro po ng Osaka team, nanalo po si Parks ng Impressive Asia Player of the Year noong po nagdaang season. Wala pang balita kung saan susunod na pupunta ang 33 anyos na manlalaro. Mga kapatid, ganap na pong 7:06 in the morning.
3: Good morning!
1: At ang ating pong tamang oras atid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Pampahupa po ito. Yan, pampaganda po ng ating umaga. Boss Rastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Rastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Rastery

Ha? Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello! Meron na kasing Osteogard. Yes, Osteogard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Osteogard. Yes, Osteogard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Osteogard, thank you! Salamat na marami, ha! Kay Ninang Tina Monson Palma, ayan, kay Mama Del Macarandan, kay Ate Nati Ocampo Versosa, at kay Tita Tess de los Reyes, Osteogard tayo dyan para tayo nakaagalaw ng maayos-ayos. Alright! Bueno, mga kapatid, kami po'y handang-handa na, ha! Amin nang iahatid ang ikalawang bukso ng mga pinakamahalagang balita at impormasyon, at pagkatapos niyan,

0: Alas 7 y 11 na mga kapatid! Good morning! Sa hirap nga po ng buhay ngayon, di hupat mas lalo pong mahirap kapag tayo po magkasakit. Wala pong duda yan. Kaya dapat ho maging wise tayo, lalo na kung kalusugan ng pamilya at kalusugan natin po ang pinag-uusapan. Kaya nga po sa pagpili po ng ating mga gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi po naman kinakailangan daw na maging mahal para masabing dekalidad ang gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Paalala po ng Unilab, piliin ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Yan po lagi ang paalaala ng ating mga kaibigan kapatid mula po sa Unilab. O diba, piliin po ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Unilab. Salamat na marami. Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
1: Vice President Sara Duterte na impeach na ng

0: kamera ang kampo ng bise, handa na daw sa paglilitis.
1: Alan Peter Cayetano, pinalitan si Senador Vicente Soto III bilang Senate President matapos ang matagumpay na kudeta sa Senado kahapon.
0: Senator Ronald Bato de la Rosa na sumipot kahapon para lang bumoto sa Senate leadership change, sinubukang arestuhin alinsunod sa warrant na inilabas ng International Criminal Court. Dating Senator Antonio Trillanes, sumama pa nga sa paghahain ng arrest warrant para daw tuparin ang kahilingan ni Bato.
1: Sa gitna po ng tangkang pag-aresto kay Bato, NBI agents at tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms nagkagirian.
0: Samantala, pagbibitiw ni Attorney Nicholas Kaufman bilang abogado ni dating Pangulong Duterte, aprobado na ng ICC.
1: At sa ating Sports 5, mga maghaharap po para sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup, kasado na ang Lex Road Warriors top seed ng conference.
0: Sa balitang entertainment, frontman ng Eraserheads si Ellie Buendia, isa sa mga guests ng bandang Cup of Jones sa kanilang concert sa susunod na
1: ngayon, narito na ang ikalawang bugso ng News 5.
0: Sa mga balitang pambansa, pumalagpong ilang kaalyado ni VP Sara sa pag-impeach sa kanya ng Kamara. Ayon kay Batangas Congressman Leandro Liviste, tutol siya sa pag-impeach sa vice-presidente. Naunang araw nagbunyag ng mga katiwalian sa flood control at siyang nagdawit sa katiwalian kay dating House Speaker Martin Romualdez. Tinawag ding hipokrito ni Saguib Portales Congressman Paulo Marcoleta ang resulta ng botohan. Hindi daw paghingi ng accountability ang pagpapa-impeach sa vice. Sa kabila naman yan, tiniyak po ng defense team ni VP Sara na handa na silang humarap sa impeachment trial. Nasa Senado na raw ang bola kung kailan magko-convene bilang isang impeachment court. Idinetalye naman po ni Senate President Alan Peter Cayetano kung paano siya nakakuha ng sapat na boto para mapalitan ang liderato ng Senado. Ayon po kay Cayetano, umaga lang kahapon nila nabuo ang 13 boto para nga mapalitan si Senator Tito Soto. Matagal na raw kasi silang umaangal sa pagpapatakbo ni Soto ng Senado. Itinanggi rin ni Cayetano na may kinalaman ng kudeta sa impeachment ng vice-presidente. Pero tiniyak niyang susunod sila sa rules at mandato ng konstitusyon. Kasama sa bumoto kay Cayetano si Senator Bato de la Rosa na nasa protective custody ngayon ng Senado para hindi madampot ng ICC. Nagpasaklolo na si Bato sa Korte Suprema na humiling na pigilan ang anumang klase ng pag-aresto sa kanya. Sa iba pang balita, hindi naman sumipot ang Peanut Gallery Media Network host si CJ Hero kahit na ipinasabi na ito ng NBI kahapon. Mismong mga abogado lamang ni Hero ang pumunta sa NBI dahil nasa abroad na daw ito ngayon. Kasama si Hero sa itinuturing na person of interest extortion plot laban po kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw naman ang abogado ng host na hindi daw siya nagtatago. Samantala, inilabas na rin ng PGMN ang sinasabing expose nila tungkol sa pangungurakot daw ni Romualdez. Gumamit sila ng AI at news reports mula po sa iba't ibang news organization para idetalye ang budget process at kung paano raw ito napunta sa bulsa ni Martin Romualdez at ng misis na si Tingog Partilis Representative Yeda Romualdez. Yun nga lang, pinuna ang naturang video dahil wala naman daw bago sa ipinalabas nila lalo't dati nang lumabas sa mga report ang mga nasabing akusasyon. Samantala mga kapatid, 16 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students, ang St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po itong iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website at Facebook page, www.slcv.edu.ph at ang Facebook page po nila mga kapatid, St. Louis College Valenzuela. Ang oras na yan, hatid din po sa ating lahat mga kapatid ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit www.mayettedelarosa.com dahil open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Mga kapatid, magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyong malaman ngayon. Tutok lang po dito sa News 5 ng 105.9 True FM. Kasama po DJ Chacha at Ted Filon. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Laging true sa'yo, kapatid!
3: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging?
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
6: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
7: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
8: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
9: Be inspired and learn about the Word of God.
10: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
11: Ano ba, ina-loves kam na? Ayan.
10: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
11: Ay, kasal na po pala siya.
10: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
11: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
10: Tutukan ng
12: match made with DJ Anna Ramsey.
10: Where broken hearts find the courage to love again. Match made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
13: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
14: It's important to always check.
15: Voila!
14: Check your facts.
13: Dito lang yan sa Kitty Explorers Lime.

0: the right minerals.
1: Go ahead, make my day!
2: Mga kapatid, 20 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Nagtipon-tipon ng ilang supporters ng pamilya Duterte at kaalyado ni Senator Bato de la Rosa sa labas po ng Senate building. Ipinoprotesta ng grupong paghahain ng arrest warrant ng ICC sa senador. Kinwestiyon din nila kung bakit kasama nga ang dating senador na si Antonio Trillanes sa pagsisilbi ng warrant gayong hindi nga ito opisyal ng gobyerno. Dumating naman si former Congressman Mike Defensor para maipakita ang pagsuporta kay Bato de la Rosa. Kumpiyansa raw sila na papabor ang resulta ng impeachment trial kay VP Sara dahil sa pagbabago ng liderato sa Senado. Tinawag niyang political move ang impeachment. Ilan po sa supporters ay nanatili sa labas ng Senado hanggang sa kaninang madaling araw. Kinuyog po ang dalawang lalaki na nanalisi sa isang resort sa Quezon City. Papasakay na po sa mobil ang isa sa mga itinuturong magnanakaw ng kuyugin ng taong bayan. Na-corner din ang isa pang magnanakaw at kuyog din ang inabot nito. Sa tindi ng pambubugbog, napasalampak pa siya sa semento. Na-recover naman sa mga binugbog ang dalawang nawawalang cellphone. Pero itinanggi nilang mga paratang. Agad silang diniretso sa Station 16 ng Quezon City Police District. Pero ang ninakawang guest hindi na nagsampa ng reklamo sa mga suspect. Sa iba pang balita, patuloy na binabantayan ang Navota Sanitary Landfill matapos pong tuluyang maapula ang sunog doon. Tinitiyak ng mga otoridad na hindi muling magliliyab ang apoy. Sinusuri rin ang kalidad ng hangin at tubig sa paligid po ng landfill. Patuloy naman ang koordinasyon ng Environmental Management Bureau sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, lalo't posibleng maapektuhan ang pangingisda sa lugar. Inihahanda na rin ng DENR ang mga legal na hakbang laban po sa dating operator ng landfill na Philippine Ecology Systems. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Fileco pero wala pa po silang tugon sa ngayon. 7:22 ang oras natin mga kapatid. Hatid naman yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable, convenient. May comfortable seats, may aircon. Maluwang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Pwede po kayong mag-book ng inyong tickets. May QR code po sa screen mga kapatid. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient. Fast Cat. Ang oras na yan, hatid din sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex. Pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa ultabio.shop. Pwede ring umorder sa 0931-033-2871. Puntahan naman po natin ang mga balita sa lalawigan. Nagbabadyang itaas alert level 3 ang bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon sa FEVOX, dahil sa tuloy-tuloy na singaw na ibinubuga ng Canlaon. Namataan pa ang crater glow o banaag sa bunganga po ng vulkan. Senyales po ito ng pag-angat ng magma na posibleng magdulot ng phreatic eruption. Kapag iniakyat sa alert level 3, lalawak po sa 6 kilometers ang danger zone mula sa 4 kilometers. Kaya naman inaabisuhan na rin ang ilang residente na maghanda sa paglikas. Nabawi naman ng mga pulis ang 10 sasakyan ng biktima ng nabistong rentangay modus sa Batangas at Laguna. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, isang babae ang sangkot sa modus. Kukuhanin daw nito ang tiwala ng mga may-ari ng sasakyan sa pamamagitan ng long-term rental arrangement. Pero hindi na daw ibinabalik ng suspect ang mga sasakyan. Isinasangla o di kaya ibinebenta ang mga ito. Patuloy pang ineimbestigahan kung mayroon pang ibang kasabwat ang modus. Tatlo pong sugatan sa banggaan ng motorsiklo at tricycle, dyan naman po yan sa Talisay sa Batangas. Base nga sa investigasyon, dumadaan po sa pababang bahagi ng kalsada ang motorsiklo nang mawalan ito ng preno. Doon na ito sumalpok sa tricycle na nasa kasalubong na direksyon. Kabilang sa nasugatan ng rider ng motorsiklo at ang mag-asawang sakay ng tricycle. Agad namang nadala sa ospital ang mga sugatan. sa mga balitang consumer at pangkalakalan. Naging matumal po ang mga booking sa industriya ng turismo dahil pa rin sa mahal na produktong petrolyo. Ayon sa Philippine Travel Agencies Association, kakaunti ang nagbubook ng hotel at flights nitong nagdaang linggo. Malakas pa naman daw ang turismo noong Marso dahil sa advanced booking, pero kapansin-pansin ang paghina nito pagsapit nga ng Abril at ng Mayo. Ayon sa Hotel Sales and Marketing Association, marami-raming nag-cancel ng convention at meeting, kasama po ang mga government at corporate events dahil nga sa paglobo ng gastusin. Palak ng dalawang grupo na mag-alok po ng mas abot kayang packages para makainganyo ng mga Pinoy na mag-travel at mapalakas ang lokal na turismo. On schedule naman ang MRT7 na magsimula ang operasyon sa susunod na taon. Sa kabila pa rin po yan ng mga pagbabagong inaprubahan ng Economy and Development Council. Ayon po sa DOTR, magsisimula ngayong taon ang civil works para po sa huling dalawang istasyon nito. Yan ay matapos magkasundo ng DOTR ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte noong Marso sa panibagong lokasyon nga ng istasyon sa syudad. Target ng simula ng operasyon ng tren sa ikalawang quarter ng taong 2027. Sa ngayon, higit 86% complete na ang MRT7, ayon po yan sa Public-Private Partnership Center. Naitala naman sa 500 milyong dolyar ang net inflow ng foreign direct investment sa buwan ng Pebrero. Sa datos ng Bangko Sentral, mas mataas yan kumpara sa 443 milyong dolyar noong Enero. Malayo naman ito sa 855 dolyar na FDI noong February 2025. Umaasa pong BSP na umabot sa $7.5 billion ang FDI net inflows ngayong taon. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:27, ang tamang oras, hatid sa ating lahat yan ang Winrock Color Safe. Mga mommies, may mantsa ba galing sa kape, makeup at tsokolate ang damit? Naku po, huwag na kayong ma-stress dahil meron ang Winrock Color Safe. Sa Winrock Color Safe, tanggal ang dumi without fading colors. No kupas, no worries, laging fresh at mukhang bagong labada. Protektado pa sa germs at bacteria. Winrock Color Safe, linis na maaasahan, proteksyong mapagkakatiwalaan. Katuwang din po ng Winrock Color Safe sa labada, ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis, at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Puntahan naman po natin mga kapatid ang mga balita sa labas ng bansa. Nagpositibo sa hantavirus ang dalawang dayuhan na nakasakay sa infected na cruise ship na MV Hondius na nasa Canary Islands sa Spain sa ngayon. Pawang American at French national ang mga panibagong talang biktima. Dahil po dyan, umakyat na sa 7 ang kaso ng hantavirus sa nasabing cruise ship. May ilang tripulanting Pinoy ang nakatakdaring i-quarantine. Aabot naman po sa 6 ang natagpuan sa isang container van sa Texas sa Amerika. Agad na kinordona ng mga otoridad ang nadiskubre sa bahagi po ng Laredo. Patuloy na inaalam ng otoridad kung ano ang pinagmula ng pagkamatay ng mga nasabing biktima. Sa Miami sa Amerika mga kapatid, nabulabog ng isang malakas na pagsabog malapit sa isang bangka. Aabot sa 11 sugatan. Hindi naman naglabas ang impormasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Patuloy pa rin ang imbestigasyon sa ngayon. Puntahan po natin this time ang ating Sports 5. Simula na nga po ang PBA Commissioner's Cup quarterfinals sa Miyerkules. Magkaharap po ang 8 seed na TNT Tropang 5G at top seed na NLEX Road Warriors ng 5:50 ng hapon. Hawak ng NLEX ang twice the beat advantage sa laban. Susunod po ang bakbakan ng 5th seed Magnolia Hotshots at 4th seed Meralco Bolts ng 7:30 ng gabi. Meralco naman po ang may twice the beat advantage. Gaganapin ang mga laro sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila, pero mapapanood sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at maging sa One Sports YouTube channel. Balitang NBA mga kapatid, nagbabalik sa Eastern Conference Finals ang New York Knicks. Nakumpleto po nila ang sweep matapos kang tambakan ng Philadelphia 76ers sa Game 4 ng semifinals 144-114. Nagpaulan lang naman ng tres ang Knicks mula po simula. Umukol ng 25 tres ang koponan para mapantayan ang NBA playoff record sa pinakamaraming naipasok na 3-pointers sa isang laro. Pito po dito ang nanggaling kay Miles McBride na siyang top scorer ng laro sa likod ng 25 points. Makakalaban ng Knicks ang aabante sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at ng Detroit Pistons. Lamang ang Pistons sa kabila po ng serye o sa kabilang serye, 2-1. Puntahan naman po natin ang West, mga kapatid. Balitang NBA pa rin, tabla na ang serye sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs sa conference semifinals. Kasunod ngayon ng Game 4 win ng Wolves, 114-109. Nanguna si star Anthony Edwards sa likod po yan ng 36 points kabilang ang 16 puntos sa fourth quarter ng laro. Na-eject nga po sa laro si Spurs star Victor Wembanyama sa second quarter matapos sikuhin si Naz Reid. Babalik sa home court ng Spurs ang serye para sa Game 5 na mangyayari bukas araw po ng Miyerkules. And finally, balitang entertainment. Tuloy-tuloy pong paghahatid ng mga pasiklab na programa. Nako, this will make your day dahil na tuloy-tuloy ang mga pasiklab na programa ng TV5 hanggang sa weekend po yan, mga kapatid. Simula ngayong Sabado, alas 8, mapapanood po ang Project Loki. Bibida po dyan ang kapatid heartthrob na si Dylan Shada. Isa itong adaptation mula sa hit Wattpad novel na may parehong title. Ikot po ang kwento nito sa misteryo at sikreto ng Clark University. Pagdating naman ng Linggo, alas 7 ng gabi, magbubukas po ang Filipino pop-up resto sa Seoul, South Korea na Kumusta. Grand collaboration po yan sa kusina ng mga Pinoy celebrities, kasama ang mga Korean opa tulad din na Ji Chang-wook, Kim Yong-soo at Song In-guk. Hindi lang acting ang ipapamalas sa mga Pinoy na personalidad dito, pati po ang sarap ng pagkaing Pinoy. Good news naman po para sa fellow monsters. Kasama po ang Pilipinas sa Asian leg ng Baby Monster Chum World Tour. Live po silang magkakaroon ng performance sa SM Mall of Asia Arena on September 5. Iaanunsyo pa lamang po ang bentahan ng tickets. May stops din ang Baby Monsters sa Japan, Macau, Indonesia, Thailand, Malaysia, Australia, Taiwan, Singapore at maging sa Hong Kong. Kilala po ang Baby Monster sa hit songs sa Psycho, We Go Up, Drip at Forever. At yan nga po mga kapatid ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. True
0: FM. Hawak natin ang beat. Y'all ready?
3: Yeah. Tinawagan po ako ng nanay ko at sinabihan ako na huwag mang away.
4: Magandang Tuesday morning sa ating pong lahat. Maganda siguro maipaliwanag natin mamaya, Ire, ha? Ito pong provision ng batas. Opo, ito rin po yung binabanggit ng ilan na nagsusulong po sa implementasyon ng arrest warrant laban kay Senator Bato. Ito po yung Republic Act number 9851 enacted December 11, 2009. Ito po yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Yung mga provision po nito. And of course, no, yung pong binabanggit din na provision nitong Rome Statute na sinasabi ng iba. Pero mamaya po naman yan, ano ho, habang tayo po'y muli nagbibigay pugay sa lahat po ng ating mga chokaran, sa lahat po ng ating mga kabrum-brum, good morning!
5: Good morning!
4: John Fernandez! Papunta ka na ba sa iyong destinasyon, John? At si George? Ang ating mga friendship baby girl, ha? Ang ating pong tropang tisoy.
2: Oo, tropang vroom-vroom, John and George.
4: Ayan, alright. Wow. At maging dito po kay Winston. Ayan, kay Jun Pe, maganda umaga rin. And kay Kuya Ariel Montero at kay cousin Rolly Esteban. Ang tropang kailanman ay hindi pumapalya at sinasabihan ng excuse me, hello Joy, Joy of yes. Ah, hindi palyado yan. Hindi sinasabihan ng bigo ka na naman ba? Isang dali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplemental Men! Diba, masarap nga ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplemental Men, ang pagsik mo!
5: Vroom vroom, mapapa, bravo!
4: Yan!
5: Kitilig, yeah!
4: Ay talaga naman! Ano man po ang ating sitwasyon sa buhay, ang importante po tayo po ay laging kondisyon. Bravo, mabibili yan sa Mercury Drug, Watson's, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, para dito kay Ariel SB ng Toyota Pasong Tamo, ang Bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Nilo de la Cruz, handa ka na ba? Kabroom vroom, good morning! Abangan po ang ating The Daily Bread and eto nga po ang dami ho nating panayam at pagpapaliwanag sa mga isyong pambayan. True
6: FM. Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry, di kita nakita!
7: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
9: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
1: Tuesday morning! Gandang morning, Pastor Jeff. How are you doing?
2: Good morning, Ted. Good morning, Cha. Well, masyado maraming ganap sa ating bansa.
1: So,
2: ilang oras. Naaano ako?
1: Oo.
2: Parang gusto kong mag-abroad muna.
1: Na-overstimulate ka ba? It's a tie. Wala tayo ba nagawa kahapon kung ditutukan yung balita? Pero ito na ang inaabangan nating lahat ngayon. Hindi ba? Ang pampahupa ng ating emosyon. Para kahit papano, magkaroon man tayo ng peace of mind dito sa segment
2: yes.
1: na to. Yes, Pastor. Anong hatid mo sa amin ngayong Tuesday?
2: Hindi ko nga alam kung huhupa dahil ako hindi pa humuhupa. Hindi, joke lang.
1: Okay. High blood ka rin kahapon?
2: Kahapon, habang nanonood. Anyway, ang daming ganap po kagabi sa bansa natin. Minsan, hindi mo na siya masisi pag nakakapagkwentuhan ka sa mga Pinoy na nasa abroad. Ano, and recently, galing nga lang tayo. Hindi mo rin minsan maisip o masisi bakit pinili nila mas manirahan na lang doon sa bansa na yun. Ano? Pero alam niyo po, bilang pastor, ano, eh, minsan tayo rin, kinakalampag din yung ating pananampalataya kung, Lord, nakikinig ka ba sa bansa namin, sa mga dasal namin? Pero alam nyo, may isang salmo na nakita ko kahapon na sinulat ng mga panahong may national instability, may mga threat of wars, at merong chaos and fear among the people. So parang sabi ko, mukhang nangyayari din ngayon to. Ah. Mahigit 2,000 taon na tong salmo na to. And yet, parang it's very relatable. In fact, dun sa psalm na yon, sinabi, the mountain is shaking, the waters roaring, the kingdom falling. And yet, in the middle nung chaos na yon, yung writer, si David, sabi niya, God is our refuge and strength, and ever-present help in times of trouble. Yan po yung verse natin ngayon sa Salmo 46, versikulo 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. So pagka po tinignan natin yung sitwasyon na to, Lord, you are our ever-present help, sabi rito. Kaya pag tinanong natin, Lord, nasan ka? Sa gitna ng gulo. Okay? Ang sabi dito, nandyan lang ako. At ako ang inyong kanlungan, ako ang inyong sandalan. Hindi po siya nawawala pag may gyera, okay? Hindi po siya nag-disappear pagka may gyera. Nandiyan po siya at nananatiling nakasubaybay sa mga ganap na siya naman din na may control. Hindi siya nawawala. Sabi nito, He is present in our trouble. Hindi po yung after the trouble. Hindi yung, ay salamat, may peace na, nandito na si Lord. Hindi. Kahit po may mga problema. Alam niyo po kung ba tayo nagkaka-anxiety? Minsan ang anxiety lumalaki kapag pasa natin lahat. Yung tomorrow's problem, everyone's expectation, mga bagay na beyond our control. We try to carry what only God can carry. Kaya po ang application ko lang, number one, pray before you panic. Hindi ko pinopromote mag-panic, pero minsan yun ang una nating default, mag-panic. Bago tayo mag-overthink, mag-panic, ba't ganun, nabaltan liderato, magdasal po tayo, okay, para sa ating bansa. Pangalawa, slow down and breathe. Ito para sa akin to na may condition sa puso. Hindi lahat kailangan ayusin natin. May mga bagay talaga o maraming bagay na beyond our control. And sometimes the most spiritual thing you can do is to just pause and let God do His part. And lastly, yun yung part ko, ay yung part ni God, trust God one day at a time. Hindi mo kailangan ng grace for next year, grace for today muna. So, kung sino man po nakaupo sa Senado, sino nakaupo sa Malacanang, ano nangyari sa Hague, ano nangyari kung saan lokasyon, ang mga tanong natin, wala naman tayong control dyan. May mga bagay po ba na kaya nating kontrolin? Ngayon, sa Pinoy, tayo magdasal para sa ating bansa. Kung meron kang kakayanan sa iyong kapasidad, gawin mo yung tama. Okay? Pero do not panic, do not run. First, run to God and pray. Tandaan po natin, ang Diyos pa rin na may final say. Yung akala natin minsan, nagwawagi kasamaan na. Hindi, kasama lahat siya sa plano ng Diyos. And for the meantime, let's keep on praying na ma-witness natin sa ating mga mata ang fulfillment ng plano ni Lord para sa ating bansa. Salmo 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y lagi nakandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Panginoon, salamat po. Dahil alam namin, Lord, minsan nakakadismaya, Lord, nakakarindi, nakakaumay, ang mga ganap sa aming bansa. Parang paulit-ulit, iba-ibang personalidad lang. Pero Lord, throughout history, pinapakita mo sa Biblia na ikaw lagi ang in control. Sabi mo, you install kings, you deposes kings. So ikaw, Panginoon, ang in charge sa affair ng mundo. May mga ginagamit kang mga tao, masama man o mabuti, para ma-accomplish ang iyong kaluguran. Si King Nebuchadnezzar, na isang masamang hari, ay ginamit mo, sabi mo, my king, my servant, upang ma-accomplish ang iyong plano. So Lord, alam namin may mga plano ka sa bansa namin. At kami patuloy na aasa, patuloy na mangingibabaw yung peace, dahil alam namin ikaw ang in control ng lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen. Muli, Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Siya nawa, O Lord. Alagaan niyo po lagi si Brad at lahat na nakikinig sa aming programa, lalo na ang mga nag-aabang sa segment na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen indeed, Brad Jeff. Siya nawa. All right.
2: Ano na, Ted? Ikaw na bahala, tapos na yung segment ng spiritual. I leave it to you and Cha.
3: Oo, siya nawa. Yan po ang ating panalangin dito po sa dasal po ni Brad Jeff sa nangyayari po. Anyway, sige. So Brad, bukas ay Miyerkules na, bisperas na po ng Huwebes. Alam po naman natin, sabi ko nga kanina, lahat naman tayo ho, mga kapatid, ay nakafocus din sa ating kanya-kanyang misyon para po sa ating mga trabaho. Alright, we keep on working. We keep on working. Yes. And we keep our focus po sa ating mission. Okay, Brad, see you again tomorrow.
2: Yes, yun din ang sabi sa akin ng kaibigan ko. Gawin mo lang yung, maging faithful ka lang sa calling mo. I'm sure lahat tayo, in everything we do, do it all for the glory of that God. Amen. Kaya Ted and Cha, kagabi nasa dasal ko kayo. Dahil alam ko marami kayo i-interviewin. Kailangan mabigyan linaw ang ating mga kaguluhan bilang mamamayang Pilipino. Ito pong yung Daily Brad. Patuloy tayo magdasal. Your daily dose of inspiration.
3: Thank you and serving the people, Brad Jeffelis Copides. Sabay bati rin po kila Arlene Guanyo, ha? Kasama niya dyan po sa Kaohogan Island sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sila Police Colonel Augusto Dasqueo at si Sandish Dasqueo, para po sa kanila pong misyon na makapaghatid po ng tulong sa mga nangangailangan doon. Meron po sila ngayong ginagawa po na outreach program po diyan. God bless you and protect you. Alright, 7:45 in the morning. At mga kapatid, ito po, abangan po ninyo. Importanteng-importante mga panayam po ito, agad-agad. True
4: FM. Sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon,
5: ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa storyang tinatalakay natin, no? Kada araw, na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao, at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists, kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
6: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
7: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
8: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
7: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
9: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
10: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
11: habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Chair.
1: Thank you, Madam Chair. And again, we'd like to congratulate the members of the House of Representatives, not particularly on the issue of the result of the voting, but on the decorum that we yesterday noticed and experienced,
2: observed.
1: Madam Chair.
2: Yes.
1: All right. You know, yung decorum kahapon.
2: Yes, Mr. Chair.
1: Kakaiba po yung kahapon, yung ganun pong kaayusan,
2: mm-hmm,
1: habang meron pong napakamahalaga, kontrobersyal na pagpapasa po nito hong sinasabi na committee report at ng articles of impeachment. Nasa ating pong linya ngayon si Representative Terry Ridon. Cha.
2: Magandang umaga po, Congressman.
3: Magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita.
2: O, una muna, Congressman, kahapon nga po nakalampas na po sa Kamara ito pong articles of impeachment ni VP Sara Duterte. 257 po ang pabor, 25 lang ang tutol. Bago po lumabas itong botohan na ito, may mga balita na may 200 to 215 votes na daw para nga po dito sa impeachment ni VP Sara. Were you expecting na lalampas pa po sa 215 yung bobotong mga kapwa ninyo, Kongresista?
3: Ang totoo, ang inisahan ho namin mga 235, no? Pero hindi ho namin in-expect na umabot po ng 257 po yung boto. So, sufficiently convinced po kami na talaga nakabatay po doon sa ebidensya at konsensya yung pong pagpapasya ng atin pong mga kasamahan para impeach po yung pangalawang pangulo.
2: Wala na po sa bola ng ating mga kongresista ito pong impeachment ni VP Sara, pero nagkaroon din po ng pagbabago sa liderato ng Senado. Curious po ako malaman kung sakaling hindi mag-convene agad as an impeachment court ang Senado dahil po sa pagpapalit ng kanilang liderato, ano po ang plano ng Congress, lalo na ng members ng Justice Committee?
3: Well, alam po niyo, tuloy naman po yung mahakbangin po ng Kongreso, no, pag lapag na po sa Senado ito. No? So, antayin po namin na they will convene as an impeachment court. I don't think I think it's out of the question na hindi ho magko-convene, no? Yung po nga impeachment court, kasi constitutional mandate po yung convening po ng impeachment court po ng Senado. So, we will let them decide for themselves, no, bilang Senado kung ano ho yung magiging timelines, timeframes, anito pong bagay na ito. But I think it is clear to everyone na dapat po magtuloy talaga yung bond trial po niya pangalawang Pangulo Duterte.
1: Siguro maganda rin, Congressman Terry, matanong po namin kayo kaagad. Kahapon po nag-motion na to transmit the articles of impeachment in the Senate. Will that happen today?
3: We will make that determination po in plenary po later kung ito po ba ay ngayong araw o bukas. But definitely, within the week po yung physical transmission po ng articles of impeachment to the Senate.
1: Okay, will that include, I'm sorry to ask, no, a certification that each and every member of Congress was able to read the articles and the corresponding attachment to it?
3: I will have to check the documentation. I understand kasama mo yan dun sa mga Supreme Court guidelines na binabanggit. Pero if that is something that we feel that is required, then that will be part of it, no?
1: Opo, opo. Okay. Did anyone question that on the floor yesterday? Kasi sa dami ho ng pangyayari kahapon, hindi na ho namin nabantayan lahat ng proceedings. Meron bang question dyan kung nabasa ng lahat ng miyembro ng Kongreso yung pagbobotohan po ninyo?
3: Wala naman ho. I think sufficiently informed naman po. So, ibig sabihin, lahat po kasi ng kopya ay naipadala, no, sa lahat po ng mga miyembro as per the Supreme Court guidelines. Ang mas pinagdebatihan lang po, I think, nung pong deliberations ay yung pong kung meron bang poder ang House Committee on Justice na magtuloy po ng proceedings habang nakabreak po yung Kongreso. Pero naipaliwarag naman po sufficiently ni Chairperson Luistro na meron po talagang kapangyarihan ang House Committee on Justice for impeachment proceedings, no, na magtuloy po even during the break.
2: Congressman, nagsabay nga po yung dalawang malaking pangyayari kahapon, ano, na-impeach si VP Sara sa Kamara, nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senado. Habang ongoing po yung botohan sa Kamara, meron na po ba mga ugong sa inyo o bago pa man yung botohan na nangyari na magkakaroon ng palitan ng liderato sa Senado? Narinig nyo na po ba itong balitang ito?
3: Wala po. Ang totoo pong timeline po kahapon, habang nakakaroon po ng reporting po si Chairperson Luis to plenary ng amin pong committee report, doon din po nagaganap eh. Yung pong palitan po ng liderato sa Senado. So I think hindi lang naman ho kayo yung nagulat, kahit naman po yung mga miyembro po ng Kamara, nagulat po doon sa pagbabago po ng liderato sa Senado kahapon.
2: Oo. Ano po ang inyong reaksyon dito sa sinasabi ng bagong Senate President natin na walang kinalaman po sa impeachment ni VP Sara yung nangyari pong rigo doon sa Senado?
3: Well, kinatanggap po namin yun bilang pahayag no, ng bago pong Senate President. No. Nagsabi din naman po siya na hindi po siya nagsasara dito po sa usapin po ng impeachment trial sa Senado. No? So, wala ko siyang sinabi na hindi ho magtutuloy ang impeachment trial sa Senado as soon as we get to transmit. So, that is a welcome development for Congress, particularly House Committee members.
2: Oo. Congressman, nag-usap na po ba mga members ng House Justice Committee after po ng changes sa Senate leadership? Lalo pa kilala natin kaalyado ng mga Duterte, ito pong bagong Senate President. Meron po bang mga miyembro ninyo ang nababahala dyan sa Kamara na posibleng hindi na matuloy yung trial sa Senado? Napag-uusapan na po ba yan sa ngayon?
3: Well, pag-uusapan sa amin, siyempre po yung bagay na yan, pero alam po ninyo, handa naman po yung House Committee on Justice and syempre yung magiging mga prosecutors no, na maglatag po ng amin pong ebidensya at ng paliwanag kung bakit po dapat makonvict ang atin pong pangalawang pangulo. Ang nagbago lang naman po sa Senado yung pong liderato, pero yung composition naman po ng Senado ay pareho pa rin and they will still be the same as senator judges po that we will have to convince as to why the Vice President should be convicted on unexplained wealth, confidential funds misuse at threats against the president.
2: Oo, maganda po no, na malaki po yung tiwala ninyo dito sa ating mga senador. But doon po sa nangyaring botohan kahapon, 13 senators po ang bumoto in favor dito sa ating bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Hindi nyo po ba napag-uusapan dyan kung posibleng kung matuloy yung trial, eto rin na mismo yung mga, ito na rin mismo halos yung magiging boto sa kahihinatnan ng trial ni VP Sara Duterte?
3: Hindi din naman, kasi katulad na binabanggit ko po, sa dulot-dulot man ho, pagkaho nagsimula po yung trial, magkakaroon po ng paglalatag po ng ebidensya na nauna hong naipakita at dagdag pong mga ebidensya. Kasi sa trial stage po, magkakaroon po ng unsealing nung pong BIR box, no, nung ITRs po na mag-asawa ng Duterte Carpio. Pangalawa, yung pong opening po ng mga bank accounts po nila. No? So yun po yung mga dalawang dagdag na bagong ebidensya na inaasahan po natin on trial. And ang pagtingin ko naman ho, even if we have a new leadership, kung makumbinsi naman po yung mga senador dito po sa talagang guilt ng atin pong pangalawang pangulo, they will still vote to convict the Vice President.
1: Opo. So una, nabanggit po ninyo no, yung mga prosecutors po ng House no, sa inyo pong kaisipan, damdamin. Buo na ho ba ito? Kahapon ho ba na-elect po kayong lahat na prosecutors?
3: Hindi pa ho. Nagkakaroon eleksyon kahapon. So expectation po natin either today or tomorrow po, magkakaroon na po na eleksyon ng 11-person panel of prosecutors.
1: Okay. Tama ho ba na kayo po isa sa mga sinasabing posibleng mahalal as prosecutor?
3: Well, isa po ako dun sa mga nababanggit at kasama din po yung sa mga nakikita na rin naman ho natin nitong nagdaang mga linggo. So kasama po si na Congressman Chua, Congressman Zamora, Congressman De Lima, Jokno at iba pa po.
1: Opo. Masasama kaya si si Dean Rufus Rodriguez? Ano ho bang balita?
3: Wala pa ho kaming talakayan. Ano. I think yung iba pa ho, kasi hindi lang ho House Committee on Justice yung po magpapasya dito kundi plenaryo.
1: Okay.
3: So yung liderato na po ng Kamara yung po nga magpapasya dito sa bagay po na ito.
1: Opo. So nabanggit po ninyo, no? Ito ho ang sinasabi nga ninyo na yung opening ng BIR documents na ito and including yung bank accounts. Nabasa niyo na ho ba yung rules ng impeachment court so far po sa ganito pong mga mangyayari na proseso sa paglalahad ng mga ebidensya? Kung sakasakali ho ba, kasi hindi naman ata automatic ito, Congressman Ridon, ano, na magmumosyon kayo, sasabihin po ninyo na ito yung mga AMLAC records na ito. In case lang po ha, magkaroon ng trial nga, hindi ho ba ang inaasahan natin, you will present lahat ng mga nakalap niyong ebidensya at ang inyong kagustuhan pa na mangalap pa ng karagdagang ebidensya kasi nga meron ng mga sinasabing probable cause, no? So yun hong pag pinag-usapan na ang pagbubukas ng bank accounts, even yung BIR records na ito, pagbobotohan pa po ito ng majority of the members of the impeachment court?
3: Tama po yun. So bahagi po yan doon sa mga kailangan pong pagpasyahan bilang korte. Nito po ang ating Senate Impeachment Court. No? So yun po ang sealing at yung pagbubukas ng bank accounts. Pero tingin ko naman ho, kung sufficiently stated po yung basis ng amin pong request, no, to unseal the ITR documents and yung pong mga bank accounts po ng mag-asawa Duterte Carpio, tingin naman po kakatigan po ng korte po ito in the interest of justice.
1: Opo. Tingin po ninyong kakatigan ito. Bagamat ayaw ho namin magtunog adelantado nga dito, Congressman, di ba? Sa pangamba ho ng iba, sa pagpapalit po ng liderato sa Kamara, so doon na lamang sa 13 no, na bumoto po pabor dito po sa pagpapalit ng SPD sa Senado, yung hirap ngayon na kakaharapin ninyo para po sa karagdagang ebidensya at magpapahintulot sa mga subpoena na inyo pong gusto pong ilabas, no, ng court. Ano ho sa tingin ninyo ang mga posibleng maaring gawin para po masiguro natin na dito po magiging patas ang Senado o kaya po naman ay magiging bukas para nga kaninyo malantad ang katotohanan?
3: Well, alam po yung isa po dun sa prinsipyo na binabanggit sa rules mismo ng Senate Impeachment Court po, yung po nga political neutrality. No? So, ibig sabihin, paglilinaw po ito na even if this is entirely a political process, ito rin po ay isang legal na proseso. So, ibig sabihin po, dapat yung pong mga ebidensya para mahabol po yung ends of justice, whether for the prosecution and for the defense, dapat po itong mapagbigyan kung mailay po yung sufficient basis, for example, for the request for specific subpoenas. No? So, yan naman po yung inaasahan po natin under the new leadership po of Senate President Alan Peter Cayetano na magiging presiding officer po nito pong impeachment court.
1: Congressman Ridon, doon po na lamang siguro sa BIR records na ito na selyado ngayon, kasi hindi ho maitatanggi, no, na before, even before nga dumating sa kanila itong articles of impeachment, meron na pong mga nagsasabik talaga ng kanilang bias, di ba? Pabor sa Vice Presidente. Hindi na po maialis yun. Yan po ay laman na po ng lahat ng mga balita at may mga soundbite dyan. So dito po sa usapin po ng BIR records na ito, if you recall, nung panahon po ni CJ Corona, yung pong pahintulot na mabuksan ang kanyang tax records ay hindi nanggaling sa impeachment court. Nanggaling ito sa pamamagitan po ng pagpapahintulot expressly ng Office of the President kay former BIR Chief Kim Inares na ito ay ilantad sa court. Yan bang kaparaanan niya yan, naiisip po ninyo na dumulog kayo sa tanggapan ng Presidente na sa ganon, dyan pa lamang po hindi na kayo mahirapan?
3: Well, isa po yan dun sa mga pwede po naming gawin, ano? Pero kung nga pwede naman po talagang yan seal, ito po nga BIR box without going to the Office of the President, I think that is the first recourse that we would undertake. No, kasi tingin ko naman ho, even as far as the Congress proceedings was concerned, meron po talagang kapangyarihan either Congress and Senate to unseal all of these public documents. No? Mm-hmm.